0: temat ami sweet amani no novumion pilare kalu ya pamate ke yoga sweet de pevalle koti so unique tamani no nalinne tanat sibulla pamik tan khubia su tolone annau mak tan ne to ne korto watan nau mak annau mak kejit Tana timio yok tamani kalunni aga gutamakta kwatunga sutiti seng watunu no unit ne rogasa oktiti kamalote katu jakati unit pivale rotik so gaidar tuni sakya titi na sutiti logit man na sala sutiti na solang me mata $100,000 tana anno mak tasminga sibuli tweet Joanne Weedmark, Thomas Minga, Oko Sakati Lugumary Powder, Epson Nalangago.
1: Eh, Obanga, Joanne Weedmark, and now Makaizu Kuning Aksuma, Nunari, Ilau Titao Ningin Nusibulati, Angatigin Niku, Tinakusani Kamavatsuma.
2: Okarun Napi, Sala Sosia Lautasi, Kanga, Tana, Sakitao Naman, and Nauma.
1: Kana akka gitama alak kay katanang gatta tatso mga nunalin ni nirawa katsan ngok titaw do tunik po taw do $100,000 sa mi tabba ni akka gumipinga tibirak tanga alak kalaw si mamani sibri lak pa ni nirawa taw law si nagluk tuki sige akbe katay ji hatigi ni akka gumi 2024-25 ambalo akka ni 2025-26 nirawa taw law si mazok Haitakumir Heritage Society ikalik tutsiang ni
2: Tana pimmaru simaninga summat annau makkunnu nunalinnu tana neruartau simaninga ne uqausakarunnarpi
1: tana nunalinni neruagatsanngoppi taudu tunakkutsea tuqaangavo katuichi hatigino kiinau taliuqtiungittunu nunapuup iluani nunalinni kasuqpattumi sibullappau jausimatuni sanngunerisausuni ammalo pilireangupattuni aqqaaguulaqtumi Tana tunak ko siya na dunay sigo pinmakilingin ni luna din ni pinirayan mo pato ni kubiya si taulo kilo si bulok tiyo ningin no katuji hatigi ng do ikasok pato kung pakaya kitsi na kong ni luna din ni luna po pilawan. Tana tunak ko siya ilitak sigo kinaw taliok tiyo ito ni katuji hatigi ni tingwa di hakto ni ino ni hawzi na tato hangita tingwa din ni ukwa ilaw do pinirayan hatigi ni Abi khatigin ne ilu khatigi chang ne bizit chang ne amalo ba tinet ma chang ne ta ko adin ma bizit aw zo how di ma chita go hano ne wa ka chang ma pe ta zo hinak ko ta ba manga ta hano lo no na den ne at tu ji ta zo tiki ti za go nak manga ta
2: ne ko ta lo tu akka go ilu ani summa ne ko ta lo ningin ne o khaw sa ka go nak pe
1: in ta ko Nirwa katsangok bitaw katakdui ikatok si maningin ni nuna din ni umbalon ni nuna din ni asya ni nuna po ilwa ni hanutigi at di lakit si mamang ata nuna din ni nalunayak daw katakdo tayo maikatok si maningin ni katimmadino hanak ko daw tsuti atok tsuti nuna din ni tusaw matitaw zuni atok daw katto ni tungabilin ni inuwi pinmakayugitangin ni tayo ma hanak ko daw tsuti katimmadino nirwa daw batti tamak ko hano at din nakit si mga ata ikadok si mga ata lo nunalim niya.
2: Kisu ba kuwega yaw na pangusong ba salat sa siya lautilugi ilin no taman na kano kuwega na pang ba?
1: Upin na lakin matay la kinaw taliok yung iti katuji hatiji ikadok pati nunalim niya tao tutsugi kakor ikadok aswak nini nunalim niya tabo na Upigi sa vut, hahayla, ikasukaswak pang mata, nunalim ni, hobe anak to, tao kutsugi, hanututin lao mata, kakwa, katuichi hatigi mo di, kinaw taliok tiyo batilo, amisui, tiyo kalde ati nak to tilo, luna po ilo ane, tabo na, upin nak to, tao kutsugi, kakwa, katuichi hatigi galaw di.
2: Taman na, kawajim ang video valia si maningani, nuna po miutano, atotaw kong nariva, nuna po miutaw galawak tumi, utu tekalunga, nuna tiyo po mi upaluni, Nuna vu sila tanitu ni. Atok tau kun nari vatana?
1: Tana, tuwa nga loang waktu nuna vu miyo nukisya ni. Tinga sigi nakati go akka gumi tabba ni. Alak kalawak si mamma ni tana. Maana, ikato kasi wakatya. Katuichi hati jingo sa nakinaw sa liyokti yung ito ni. Nuna vu iloan ni. Maana, tuwa nga si tana kisya ni. Nuna vu miyo no.
2: kanol ta ko ne wa ta va tu ne wa ga se lo ta ju lo akone panna pale le so re ve tu aka go ilo ani a utu te halunga utu to kha go man pa pi ga lo te utu te gi lo e pro ma tu ta ko te ma pe ve ha te ta ta ko march ko ga so an nga ni kanol ta na inga ka ba
1: Ganna, Matuila to Zun, a Banitakane, Matuila to Matuvicha Hastunilo, August 30 of Wasuangani. Didn't make it out to Katuchi Hatigi, Kina Salu, Tilia Hamit, Alani Hatara Hakikilo, Atas on Nakagome, Kinakina never got some of the Chigun Naka Katuchi Hatigi, Idagita Kuvina of Iloani, Ubaloila Nerovi, Pilarian with the Mot, Ubalone, Pilar Hatigi Nerovi, Katuchi Hatigi Moto. Ako ane ko ako chango pito di hen ko tao lang mito an na mao katima dinino atong lodi mo na dinni tusao matito dunye atok tao batunye tungo dinni inoy pinmakigutang
2: katuwa katigi ngujunot tan na akagula tumi ane ko ako salo to ka gumapa na latuno kano kausis sa happy tamat mo metano
1: kasi nagsay tuin nakugu Pagkata ka may lapi ko sa palyatin ng matatak ko, katuji katiging utoy kinaw sa liyok tiyong tuwit. Ala, ikasuktaw ko man niya ko ti, tiniyusi ko kaso ako man niya ko ti, tabo na ikasok niya ko nito bro. Katung at sa'y kiyakan niya ko bro. Ate ko ti tiyak niya ko chilo ni, hanitin na, tuki sige, ala, bitin mo ka na dumilak sisi. Makawalo, wala mga katsay, tuki sige, bitchaw chune. Hakitaw sa ko, www.annoma.ea. Facebook hakmi tutalo. Kaya tukis siya ako ng nakasilo. Ahay la, kasi ako matiyan nakago ilitin ni how si matuwa ko ba kasi siya habigin mo sa may kinaw talayok kayo ito may ikasin laki siya na sa may nuna din ni bit o balong ni nuna din niya kasi ni nuna po mi kasi ako matiyan nakago din ni hangat yun na uka na bit siya labi po pula kaya ako man nakasilo ni tamani halong ni ang labi po matiyan kasi ito nakadyaw ni tali ng manut Ahay lang na magkaisi upibisip po ko kinaw taliok tiyong ito ni katil si Hadigini itatoktat ko ni nung alim niya.
2: Ukaw si sa ringit at ni, ukaw si sa hakanak piking ulam ni, Joanna?
1: Nakumikan niya ko matulak tawa tabo na tusok sa ulam nakatakama ang malo ukakan ng lugwa upibibabot ilong nati pikaswa kataktwa pikaswa kataktwa katil si Hadigini ito kinaw taliok tiyong ito ni nabu ilawan niya.
2: Nakumisi alak kagi Joanna, pibig ako nakatakan no?
1: Nakumisi tao Mary.
0: Joanna. Na weed mark to sake not the Mary powder episode along ago ati timi you eat to take up in a so katalit $100,000 make done na ya people go to gunna to nuna len note at we know to go to sinala me mana sit te me pasa na la lo go see dan na unika to kanning ilak ni pito kanning Peter Fitzgerald, kita nak kau yang maju los, si maju senang gua ketemuning anut. Dan sibul lepa, kita mana si BBC kunit, kau singit 1960 logo tu sasa los, si mau mata nak ui kunga mana tu sasa kena los, mila buta si maju Jonah Kelly pulos si maju apa sorti lono.
3: Okay. Kau ni bija ni mungkin teruk, kami amik sorok yang mata. Tuk tuma kami naro tayong faksa tayo ipya ula kasi masyo may faksa malupito kasi ni amma tamo umi amma lupitala kasi malupito siya tukkaya kibiyak sa masyo paro yung maaway ya paro ako kasi kaya kare lutakko kasi kaya naro kilak tayo yung mata kilak tayo na kasi kubayo wata sikit talaga masyo ni ila ang isa kong nila Takwa terillo, paksi terik tudik. Taimo ngelak simal tudik. Kasi kia kasa kuru yung mata. Kasi kua may isa to kuru yung taima baktuduk sa yung ito wala baktuduk ala kuru yung mata ila. Ama sa kuru yung nami. Tatsi mana kuki uri aki tudu wing nga ala uri lilubin. At ataka kuki uri tayo ko kasi kia rin nang nang. Aula itsi akka.
4: Hatsi na.
3: Hatsi aro mo kia. Ama sa waro mo.
4: Ila sila pa mo.
3: Sila kaya mo nilang itong. Taima ama sa waro kasi kia jaro. Kasi kia tsa waro. Taima. Kata ada kalau kasih dia main mah kasih dia kasih apa nih man? Jadi mah kasih dia kata kamu kami cukup cinta di bang nih man. Kasih dia main ni, kita punya kulu ni kita ni mah. Kau bawa mata kan kalau apa dia kau bawa mata di situ kan man. Kata ada kaila. Isu mati aja wah kita ni mah. Kasih dia masih kamu mata nih mana kalau tu ni mata nacip di tu ni mata nacip ni nama bukti yang kasih kamu mata. Tema ini matalah kasih ya. Ima nyokti jenuh lah hamata. Nyokti jenuh lah hamata. Tema kasih ya hatta kau magami. Tukut si khuyiba jung ni mat. Kasih ya ma ini kaitung nyokti ni. Aulai si ayuba ka tema. Tema kasih ya hatta kau magami. Ini usi lima amal ni. Zaba mati ni lihau jama jeng tu walwa. Ila isu makhalain nama kami tema. Tema. Ubi tak tahu ni mana tak kuat, angajuk kalau mak tinggal sini. Tanya anak tinggi tak, ada ada mana tak ada orang meninggal tinggal jual. Ada kapal waktu pulih, kau yang dilihat pita lah sini. Jualan silu Paul lah silu tak kuat aku bila ada mata angajuk ka. Tanya aku orang yang kita kalau hak dilihat tanya pihak kau luar ama, wajib nak tak. Ukuran malam ni umat sila turuolo kami, kalau nak hangin nanti, pukul itu inang kami, akau nak sebab lagi pukul itu out sih, ini macam ni makku. Kalau nak hangin mata abang sakku sih nunggu saya luar telau mata, sakku sangat sebab yang mata pukul itu inang kami, pukul cakau nak sebab lagi, ini macam ni makin waktu itu kasih ulam kami. Masuklah aku kita lak semaju angaju ku aku kuritunya na tempang aku jek korup tu suami, begitu ada mana kita, sana macam jek kami, ada tegak kisimi, kanut lagi ada lima negor vali nak kita lupa kau na tahu begitu, aku kita ada na ada sama, tapi boleh jual lak ilu risho, nanti kau kita lak suri tu, ipi aku hangin mayo,
4: ada kami,
3: ada kami jek korisho, tema dekwa. Orang itu akan baru berbaca, tetapi mana mih? Tema utara tetap abang orang tinju, tetap abang orang tinju lagi mereka. Ia tidak ada kalau kita mangat, yo kunik, dengan kunik kerinik, anak-anak manusia ada, kau ini juga kau ini anak-anak. Ama utara tetap abang orang itu semua berdek kuah. Tetap ini mahu utara tadi, tapi mahu nikah pun. Ila beli ari jauh sih makata tawa ni, tamangwa kalau nak kaga jauh tu mon, uning aja asup panem mata ini tawa ni mew tabai nawa kaje wata, emaraga unik aku mak, taman nawa itu jauh tabara budak aku, nama guru aku melata ema, ya kagu tak sih makata semua dalam langit terlebih cuma ni, tak terkenal nama, kalau, unik aneh rumah mak. Sosial ni, tapi ni, nanti nurut sama orang kata, kimi kau mungkin ada waktu tetapi mak, orang Asia ini waktu mana yang mungkin waktu, pukul waktu ni mana waktu mak, waktu ni mak, tapi ni, akal mungkin, kimi kau mungkin waktu, tapi mak, ikut orang ni kata tu, nunamu, awal orang mak. Inuk siap tu arah ruim kita, inu juga kita arah ruim oke, tu ngarah udah makko, tak udah arah udah kene, mak suria arah oke neng. Tu ngarah kerja arah kerja makko arah, hei, inu ni tak kalau ni yang umam esok ni, umili arah ni tak kalau aksi mangam tu ngarah tu kalau dah oke, so nak ubah ni ke inu walau.
4: Tama mungkin.
3: Tama mungkin arah umatin.
4: Simbol ni.
3: Umiyay pa kami namin. Umiyaw pa kami namin kita. At sa loob tayo na atata nga ili. Yung nga kubay na tuloy. Tay ko a tungo sa kayo ko lak sa mga kiso na ubay na ugaro. Tamang nga kami ni ugaro kimna ko tiyo mutsanin. Kabo nga ukilong nga yung taba ni mga mga ugamin. Tay ma awya ko kadidara ko na katikotay ko a. Amma kasi mala ko lak tigo atari yung mga ta. Kajak di yung mata na nakuka ni nga ugaro tapaw nga. Amaru soko siyo katimin ang mga kiyep. Atata nga, sakpe apik. Atari yung kata kajak ko na ikko. Usiya ko kata yung kano soko siyo katimaro. Ulay ki. Amaru, katang ulitsa ka, mele ame to hakto. Am naksi umi. Dari ma, usiya ko kata yung kata kajak ko siyak sa kata tuta ikko ba ni ang ayukti umi. Mikiluwa ka mo siyak taon na minna ma. Atata masakli akpaya ang kajak ko. Tasiyarok ko na pa na kajak toktun. Kasi kaya kaso ko araw matapin na nung mimat kasi abang iti biya ni majokta su kami at araw kasi kaya pa yung nang mayang
4: kasi di na bro
3: nuno kiti yung nga nityo dapat suma at yung nga hatu sa yung lalawan kasi ko matiling kasi ko na kasak tukto araw pa yung mata kasi yung nga koro mat lahat tamako ta sigalay at wak ni kita pa nga tayin na ang inukpago yung matabo nga iti siya kung nakot kami na kapto aram matay tibia tabo na majok biwa to kasi kaya no to nga sibigi siya kung lilak siya mabaka ilang sunabi niyo ko rin ni kati siya kata tayin matak siya malakata pikawak siya malakata ay wi upto aram yung mata nun nami awyaro lilusuli
4: Takayo sa niya ni Guro?
3: Takayo mi. Takayo mi lakad ta. Dahil ma, kukiw tayong ito mo. Kikulyaro ni kunika kita ka kita ang mga ma. Dahil ma, taba na ilakad tayo na tayo ma. Dahil ko yung katikilok ko yung kun. Sa tiyap ikulo, kukiw tayong ma ito mga mutiping asun. Ay bayo aro ni mata, nung namitok gari alulutik. Ang ayubin niya kalupita o rasi, ang maro kaktayapik, ang maro inuusok to rilo ko katang ulit saka, nung chitok tayo ko tayo makukiw tayo ng mait na mong namak to pingalan ni ukiw mo tukot sila ako sa mayon. Tayo kasaw ni binaro mo tayo kawin na po, tugga ko piningan ni, tagawag pa po.
4: Ano ulit, tugga?
3: Tugga na tayo, ima kaputin na mo to, ayo ayo, ayo,
5: Lako, CBC ukir doktor mit bevaleyut o vanga Karen pikaya. Kanger suarug juar meo angot turok taurok tilugo. Inu yun nil nirak taurok mat nunaving mit parisikut o kare virok tut utlakut pinga yu angot tilugo dana angot anak semayok takuyaurok tilugo deikane nunakorotinu nukak taving mit Tana tau turuk tok ukarumat angut turuk tau rok dilugu teng na turuk siyok ingi kain na rong ningan nut ote arungok dilugu runaru neer siyok rok suni inu yun neer ninganit ikaka kaseit anigo rok dilugit angumit tigu silok tut parisikut kawi lok dilugit tana ingi kacu tigi yanga turuk si chutigi lok tanga kisi anile ikak tugak sang ngok titaw rong ito suri. Purakak turuk inang mod

0: mata na chapte tumi mata na chiri na mulukta in kasu mata tai mengi mata la kasiya i mengi okti tumi na ham mata nuna rok la ham mata tai ma kasiya hatta ko magami tokut se hoi ba yung nima kasiya ma ini kaitong yok tuni aure tsi ai ba ga tai ma tai ma kasiya hatta ko magami ino usi le ma ham ni zaba mati ni le kawi ma ding tuwa lo ila ishu mahala inga mega mi tema. Tema, ukuri ta aktuar wina mata ta akua anga yukkalo mak tinga shun. Tena na na hatingi ta ka ata ada ma mata ayo te meninga pinga yuan. Ata ka pala aktuk li kawi ya ta dilima pita la asami. Yuan isilu paula asilu ta ko aku vita ayo mata anga yukka. Tena go Aurang yang kita kalau hak tidak buat ayat nabi yang kalau agama wajib nak aktif. Ukuran malam malam sila tu rolo kami. Kalau nak hangin nanti, pukul hari tu inang kami. Akan nak sewa lagi aku pukul itu out sih. Ima jom ni makku. Kalau nak hangin mata apa nak sakku sih nunggu saya luar telah awam mata. Sakku sangat nak sewa jom mata aku pukul itu inang kami. Pergi cek aku nak sewa lagi. Ima jom ni main nuk kita kasih ulam kami. Asyiklah aku kita lakukan sama jauh, angkat jauh ke aku itu nyana tempat angkau siap korup tu suami. Bila ada mana kita, sana macam siap tu ada ni. Ada ada ke kisimi, kanan tu lagi ada lima ni kalau balik nak kita lupa kau nak tahu bayu. Kau kita ada lagi ada ada mah. Tapi boleh jadi lupa ilu risau, nanti kau kita lupa tu lagi. Ipi aku hangin mayau.
1: Ada kami.
0: Ada kami siap korup suami. Tema dekwa awalnya siap terbaru berbaca tercuma ni mih tema utila tetap apa menurut tinjau tetap apa menurut tinjau yang mengata ia tidak ada kerja terangat yo kunik dengan kunik kerinnya anak-anak manusia ada uik kuninya kau kuninya anak-anak ama utila tetap apa menurut tinjau siapa pun dekwa tetap ni mih utila tadi tema unik kak puma. Ila balli ada jauh sih makan tetap ani. Tama-ma kalau nak kaga jauh tu mon, uning aja asup panen mata ini tetap ani mew tabbai nala kaje botta. Emarakga unik kap kuma tama nala jecak tabara boleh kaku. Nama guru waktu mana tema? Ya kagu tak kagu jauh sih makan tu mon dalam langit terai cuma ni. Tak terai nama. Unik kana rumi kama. Sosial ni, tapi ni, nanti nurut sama lagi tak? Kita kau mungkin ada perlu tetapi mak, orang Asia ini lakukan macam mana? Mungkin lakukan, pulak waktu ni mungkin lakukan, lakukan semua. Tapi ni, akal kau mungkin, kita kau mungkin lakukan, tapi mak, ikut orang ni kata tu, nunamun, awal orang ni. Inuk siap tu arah ring mengata inu yang kita arah yo ke tu ngarau uda makko tak uda arah uda keng mak suri arah oke ni tu ngarau kerja arah kerja makko arah hey inu ni tak kalau ni yang umami show ni umil arah ni tak kalau aksi mangam tu ngarau tu kalau dah yo ke so nak berani inu walau
1: tamam umi hamat
0: tamam umi arah umati
1: simulli.
0: Umi jadi tak hangin nama. Umi jadi tak hangin nama kita. Ada salah waktu dah ini ada katanya ini. Umi ngah hobi nak kerja. Tapi kuah tu ngah serai jauh dok sama. Tapi so nak hobi ni kuah. Tapi ngah tu mungkin kuah kimi kau tiup cahani. Tapi ngah uki dong nama jauh tapi ni mungkin kuah min. Tapi mak awak aku kerja ada kuah tapi kuah kuah. Amma hari malam kalau waktu itu ada hari yang mengata kajak di rumah terada kuka ninggal waru tapau nga amal suka sih waktu minum orang lagi ada ada nga sepi apa ada hari jawab tak kajak kau dek kau usia waktu jawab nusuka sih waktu garu mulai ke amal kadang lihat sega melayu metu hak tu amnak sih umi tapi mah usia waktu jawab tak kajak kau jaksa waktu tu dek kau bannya angkat tiup kami. Mikiru aku mau siak tahun nama Ata masal ya kaya nga hayak kun, ta siya rok kuda pano hayak tok kun. Kasi kaya kaso kara mo matapin na nung mimat, ta siya abang iti biya ni masok ta su kami, ata rama kasi kaya kaya ubang na mo siya nga.
2: Ta si tuyo niya kuro?
0: Nuno kiti lo nga nito, tapat so nga. At yung oha tut sa yung lalawan. Kasok drama tiling. Ta ikaw na, kasak tok tuwala ba yung mata? Tasim na ako rumat. Lahat. Tamako ta si kalay. At wak na kita pa nga. Tain na. Tangin pa ako yung matabong ay titya kong nakot. Kama na kapto araw matay tibia. Tabaw na masok ba ito kasi kaya ano. Tungo si bagay ako nila kasi mabaka ilang. So nabay niyo karo ang ni. Kati siya kata. Dahil mata aksi malakata. Pikaw aksi malakata. Ay wi utuara ri mata nunami ayaro ri usuli.
2: Tare sa ni guru.
0: Tare umi la katta. Tay ma kuki uta mo ittemo. Ke gulyaro ni konika ita ki tamma ama. Tay ma ta bani la katta ila tay ma. Ekko ni wakati ki lokki go yukun. Khatya bekollo. Kuki utang ang mait kumang uti pingasut ay bayo aron ni mata nun nami tukgari alulutik ang ayubi niya kalupit orasi ang maru sakte apit ang maru inuusok to dili ko katang ulit saka nung chitok taik ko atay makuki utang ang mait kumang namak tuwing aron ni uki umutukot sila akse mayon tayo kasaw ni binalong ito ay kawin nakpun tukgak piminingan ni tagawag pawul
2: anong li tukgak.
0: Ito ka na tayo ima kapurin na mo ayo ay ayaw nang sinulamit to aron ni. Tayo matukon na tayo yung mata.
2: Tayo matto marigala lukti ba tayo na ito?
0: Ay?
2: Ay bi ato marigala lukti.
0: Alo na kanila ba tulok tayo kaya matunyak na tayo ma. Kapwa nga ipulim mo. Tugaw siya ay malayak to. Sana si mama yung miyon. Tugaw rin siya hangit to. Ayok sakto. Sabi mo ipusin malayak ko kayo mi. Tugaw na kayo yun. Ayok sang itut. Sabi kaya ko tago dili ko tangan na unak sa jaro dili ko. Sabi li taas sa malo ko. Ipo si maak tutu ko kita ka ulo. Tugga ko tako payo. Kila ma ko lo tukot siyo.
2: Daka mo kali sa malo ko. Piwa lo ko.
0: Chua lo. Teko maak ko tukot siyo paro na mga mati. Ama yo koro walo. Ama yo minyo kaila. Pita ulasi. Niurok pa yung matay na ngayon minyo ka. Ilaayaw piyak pa yung mat. Niyo nga, sito ko na siyang yung mat. Yugo doa, ubatin li, katanong dilimane ang utaw na pala oktok, niyurok to ko doa. Umayok suwa ro pa yung mga usok to ro pa yung mat. Niyurong wato niya pa yung mat. Kanulima, ayok ta kalam ito. So ko siyo naman tayo may gami. Iksipan mga ilok to ni tayo mga ako wika kong mod. Ipiyot sa simalo ko na kaktali mo na ano rin yung mahaibay ano dahil ko nga nung namito ako ni. Saan nakatang ulit sa ka, inulog to araw ang matao. Ila sangyo ko rin kami, umat sa ito araw lang milo. Pisita ko rin kami, toko kaya hati mo na araw. Dahil nung may aligta kayo nasuktangan, sana tuwi mo, tukot sinang mga nalugayaw araw. Tugaw din ako, takilawa mo, kitugitug na hata ng mat, kapinita to ako mo, sige, akto ko lukatan na kami. Ilahat tao, sila yung alam mo, hindi mo marat siya araw mo naman ako, kapto na ako yung nakatalak kami na, ulak ka mo, kadyo kasok ko na. Tayo ko ilang ito, kung kaya araw ulak tila ko. Ang ayok kago kami li, tuwa dyan iso man na, pagkako marap kami nito, kutsing mga ano na, ulay yung mo ito. Umarit tao kasok kami, natahan na ako rin mo. Idaten na tam na tukisi win na tam. Eh. Halmari to tayo kung nakakalo. Halmari to kumain naman.
3: Tanda to sa akin na to spiro pitsiyo lak tanda uwi ko kaya nga. Tanda pinga yung kaya nga dyan nga tao to sa alam. Iya si tama na kinyang mayo to. Yung kaya mayolo to kami sunod. Tanda sanang wati yun nga nina kumik. Ilak mana pipa sila tayo pipa dito sa saksaw ni alam may matutang may gutakalo natin tayo kayo nang nalang may yugot lang ngayon itiniwagot anita isa lo ingat tindu ko to sa kayo nang lamon.

lekut la teba ketung asu semana ko lemot utang mitil luta ta beninu titu 925 ko kasangan ni ngani king ulak pa sukai nam ne lo migati notitu inu titu ko kun ne le bunga tung asu si te ko na le tua pit te mutu sang ne lo mi jugun ta ne ka ma yo na ka tilu tam sin ngolok to ka na ko ne ga ba ma to ka kun ne kanu mali gali ok ti lo se ma yok na ha ta na ka yu si yo pi ne me ma pina so ko sa ka lo ta tin ni ta na pa ko si ka ka ma na ka ti lo go to so big ne ka ti go malo pi ba le yut 925 pat ta na kering piko yak inotitun ne ma yo malo Chris Puglia kanu na ti to lo ne

0: تن نونو بوميد مالك لو تيولو سيمايوك غابا ما توكا كنوني لا كانا كاجسي يميني ولون ميم تام سيدن اتانا ينوغني لو توكن 84 اوكيو قلطوني تانا جيجين توني بيلغي قتلو سيمايوك ميسوني لو بيلغي قتلو سيمايان ني بيغيت بيغيت نيكولوني تاكول نونو بوت نونا كاكاس ماكوتي دانيتي ان ange rotimonilat atelektotilikwit amolo indian of indian affairs minister tilogo tan atoka maligalio tiulos mayok sipolotiulo ni pa ko sa tas meng sinden metan kawi martelo ng atas materisa si teresa ketsu apsokon na lang ago ikaw man ri yang ni mana to sa akin ng melabon
1: Nak of me pa dunga so dit chika via se va tinni a te ma khai si vol ler me khano khau se ri ka sa khio tom a khimattange
2: te ekka manak pok te shumaneli ta ko kattarlugu sana katigi borlugu ima dunga na tia lauman ino katimeno dunga suk tititia pokluni khalluna dlagelu garwaksuni kisiani Inu nangan ngami, ima tabunga atte tekau tegi kuyi walauto. So luwa upigo so kuyi walauto nunakakakto ni ila inyong nakai piluak sugu. Aji ngiak jukati kutaku asibu nunakakakto katibu. Aji ngin ni ujiko so kuk palau meyo kisi ni tunganang ni nga tabuna amma. Sibunik semotau tu cakap nang nenga tan atau ikpigi dua perahu taka udlumi mutik itu.
1: Ikan aja hati kita review nuna foto nermo kanu itu kapele hati kita juga.
2: Ila kau tama mager pilih hati kita orang ila bu minister lau macam kau macam kuari ayu bayi kutingin solo tam maloi. Tamakua pelu pilih ya kutingin kau tamak lu tahu tu nak sebab sutigut kisiani tsunami ay wajuti ya tining ayuk siu kerja ngata tay merita ku yaktu tay nalgari di tay nak pak sutigut ayau kenyaga suk sutigut inu gatahat iman naili nasuk pugun tu kisi katang ninganing ujang nak padau meyo ima ay wajingin takua Atau si nang may ukadlak kerawat tulugin, kasi ane upakangat tigun, ilakan na kun narautun. So, lo iso kagun niyang naksaudluni, piyo mayatin ni. So, tayo man na ujjagi barautaga. Iman na ukadlak lahaudluni o walao ngito. Nalang naksaukuyi barautong. Ikaw maya ka.
1: Kaso si tigo masanivi, kaso si zokalaw si mangila, azok si ukatilo silun niya.
2: Ila tema ikaw maduwagko tay sumano di tamang 1989 o tilugo 1990 ng mga arduk tilugo ikaw magatakan na dami utaw luta tan minister tilugo inyo rin ito kakunon piyak sa kagdo alak si mangman ta kono na kakakto katibut ikilit mohag ngayon tay sumani unataktuksan piliriya ulilak si mangmata Nuna kutinga pijuti gidlugu. Kanada kut unataktuk sa kutingin ni. Tau ngak siwa ang matasuglu. Nuna kakaktuit piungin ningin ni. Kanada miyut. Tau tung naksaw kuyi lilaw sumang mata. Asu ila ubago nuna tahangasik tilo ta ukuwaru ikkiliit. Kanuili uru yaktuaruit. Unatakasuk tuit ubari. Aivan asutuin nak tidur tapi tak asuk turun naud me tanah ini semanggil jauh semanggat tigur tanah ini rugi cakap kutam seden tagwa aksur tua ukununga upak kutigok ka aksur ningani naud taru tigur nasuk tabut naud gawa mataru tigur nasuk tabut tasumunga ukau tiyak turau lawu takunga karena demi utan naud nakak kartunun piu nak semitaku kujigowit Nuna wut tahu tinggi jema ya wut nuna wut gama matahu tinggi ya wut kayak kubiuk angkat tinggi ni apa tinggi tanah kami tinak piun nahu tumin angkat tinggi nak tahu kesiannya unahan nuna wut gama matahu tinggi jema ya wut piunnallatuarutigut imannaha taututtaubara magavama toqakkunne unnunataagutiksap land claims amma gavamataagasunne ajjigiinimmatin iluhanuarunnanginmaggo tagvutaanna ajorsioqagutigilaarsimayagut kisiani unnuangulertilluqaa 1989 utillugu unnuakkukatigiartortavut asuila tagvanillari 11th aawungunerartaubak toqallunaatitut piunnarsilaarsimayagut taanna oqautillutigut kanadamiutanun piugiyaurerunnarmiyutit suorlununaqqaartunik нунагутаартиттигавит нунагугаваматаартиттиллугиллу таббууна пиугияулерунартути асуила ангеруннарсилиарсумагма таггууна тагва аернартуалоқуигалуартиллугу хаангиларсимагмаяву таббууна куялитуиннарпалертиккаликква иккили сутиккиттуаалуарсимагматайсивори таан аторлутигут пиумаяттини пиунналаругатта таанна эккаумаиннарпаттага Thompson and Donna, Minister of the Lou.
1: As I worked away, Gea Halau to Chauma, Ekanaiza Hatimini, Ottawa, me, Damanata, Takuchau, Lauka.
2: Eh, Lareo, Sukama, Tako, Mako, I sing a Gavamaoji, Ila Gavamao Iluanitu departments. So look, Tamatuming a Piumarong, Ekaro to Lucasian, a minister of me, King would look by Murunikasian, Anger Tilman, Angeron Narsing Matako, Kasian, and Marik Sagarao, Diamond at Abaha. Tagbuna suglu ajjiumni jutigi vivau tana nunavutau tigilau tau asiani atunga aksuta piyumayattini piyunnarau gatta
1: Tusau magama illu vigarmi sini tuviniu vallaima tamanna unikari gondakio
2: Taisumani tagwa igluling muara sumagatta e-promote illugu 1990 Thompson, Tana Minister, Masukam Tapanga, Kotigi, Inugi, Tualutanuna would muta in a Katasokta with a pig or igluring one, Asuila, Tapigani, Idinia Tukurinida, Arctic Switzer, no matter, Kishiniko, cut out in it, Tunuago, Arctic Switzer, no suit even a Kajan of City Tier or Sumum, Asuila taken Atilio and Lau Tilota and Matana, Nuna Chair Mutorota, Titus Alulo, Minister of Simon Mingman, Ilagia Lunilo, Dennis Patterson, Premier Muduni, Asuila, Atilio Ranicata, Isumaragata, Unurka, Igluvia Messinicuni account of Sauro, Kauitier Nerman, Asuila Tana Minister Luni, Titus Alulo, Taubung and Nunamut, the Katigila Simon Mago. Sinik tawag to katigilan ng iglo bigyan mo. Si ulo pa tayo kontrata ng minister iglo bigyan mo sinila sa bayo. Kau tinlo ko pikuri yawa kulitang ng iglo makuning atot siya ng show ka makiyong isyo ni kisu kau tiyak tita ulo ni ima sinik tawag to ang mga upila sa bayo aksyal upigusura sa bayo tamatuminga amataan na sa ulo kuya rin tigilo tigok kaya tayo man na Igluvigam Messinigun Nassau with a Baha Angila of Simongman, Sapiru Yukaru of Sunni, Kisan Angila of Simong Basil, Igluvigam, Sinila of Simoyo, Silla Sinic de la Simoyo.
1: Wow. Ulumiolecto Civolectigale Hano Iligunaka, Tachuminga, Tamula of Dome.
2: Imanaha Mako Madigari of Tugun or Tavum around Angin Sami Tuguronico. Kisani Nala Katagun Nauti, Nala Gunna Lauman, Solo Ukadlatu in Nangidoni. Kisani Nala Gunna Laumatabutana, Ekama Jutigivaka Tom Sedinmont, Tungananga, Tukusi Yumana, Tagwataqua, Mapinga Cherna, Tagwataqua, even a kigger to you near Lunino, Caditinitaco, Atoga, Cadlericati, Ocadletti to Twinangiluni, and Nalagasuguna Pagluni. Amma, Emma, Sunanic, Atoximangita meaning Atoga Roma, Yunagluni, Tagwatana Tom said a solo, Atoximangita meaning Igluvia Miss Sinila Simang. Taiman atulaw si Mangita Tinni, piyuk si Tuarota, tagbataw nga ron na ka. Taiman na tagbataw sinin, tautong nga.
1: Paul a bit cutty chakala wa kun nek tunga a singin niu hausi chakakan nek ofi Tom Sidden Michano atu inau chak tuti.
2: Tan ikau manak pakpok so kame inyong no amisu no kau ima yau rosu mang mingman inyu rigi chakau luni amma so lutan adzo kuti tinnik atili o katau rosu mangman tangbuna tabu ikau manak tain na koyen na mek tabu aksuar.
1: Nakok mingai Paul.
2: Koyen na mek.
0: Tangana pa ko sa ikau manak atili ko. Pekan na kailaw tanga ni Tom Sidden tu sa kain ng tasi. Mana no kapis sa tinunama si kutte wata na kong may tuyo na lagi po kut na lakaw yung apindik. Una na lasang akain ng lutigo, bili ang nakok ingatilugo.

0: Kikar na gitya kayo na ito bumarto, bumarumi na beauty kayo na ito. Ilak, pigalaw nga ninni, kitik pasak, kakawi, wala yu solo ako si, tapa ni atang pito kak, ikaw at wala ulong at take, ikaw ila firefighters ko yan na may rea kakatigo. Pilih kita papunik ko, kuyan nami tiyak kabut, teko katirikot, kamit tingwa tas niya lang mimata, tapang lo, swalo ko, tinukanit tuwa lo, lo na isumalon na kena si yung umat. And just before we go on to our show, we'd like to say thank you to the firefighters, to all the firefighters who worked very hard yesterday to shut the fire off at the old dump. Your hard work does not go unnoticed. So thank you. We know so many Nunavummiut are working hard. Inutitu kaya kakamali. Mamena kayo si Yualo kayo nalama yung Nunavummiut inilat. Amisi pilih katang mata. Ikayo katigin na sututin kasulo. Tamak kuning ipibali agtaw kong nakataktunik. Tamani tau nona bawa mita na sebul lepat yang ulu ni aku biasa tau lembut mat amau dan nanti tu ulu ni mata yo siung kula amau amau makke yud mami anak dan nanti miu yuk tamani kalau ni aku aku tamani kula mat nona bawa mata yang kasut titis siung mata negawak kasau titis lutin lati miu unik. Tamak kuning apilir katatunit at yun nakakatatunin nun na linnut. De masala statistika sulang may mata $100,000 nik. Dan amaw kunit tawak. Pilir yu yuk jawan Weedmark at masumisanot. Unika kaniniang mata sa Mary Powder apakson na lang ako.
1: Eh, upang jawan Weedmark, ano lang magkaisip kong may ngakso nga? Yung nari ilaw titaw ningin na sibularti. Ang katigin ni ko, tunak ko siya ni kamapatso mo.
2: O kakun nakpi, sa alas sa siya galaw ta si, kanga taan na sakitaw naman, annaw ma?
1: Taan na, akka kita ma, alak kay katta na nga katta, taat siya mga, nung nalim ni, nakawa kat siya ngok ti tawzo, tunak po tawzo, $100,000 siya ni. Tampan ni, akka gumi, pinagigirak ta nga, alak ka law si mamma ni. Sibrilak pa ni, nakawa kataw law si madok, tukisigya kati, katay siya katigin ni, akka gumi, 2024-25, ambalo, akka ni, 2025-26, nakawa kataw law si madok, haitak ni Heritage Society, ikalutut siya ni.
2: Tana pimmaryu simaninga summat annau makkunnu nunalinnu tana niqwaqtau simaninga ni uqausaqaqunnarpi
1: tana nunalinni niqwaqat sanngoppi tauzu tunakkutya tuqaangavo katiji hatigino kinautaliuqtiungittunu nunapuk ilawani nunalinni kasuqpattuni sibullappau jausi matuni sanngineri tauzuni ammalo pilireangupattuni aqqaaguulaqtuni Dana, tunas ko siya, narinay siyo, pinmakayo naging ni, lunarin ni, pinirayang upatto ni, kubiya siyo taulo dilo, sibulok diyo naging no, katuji hatigi ng do, ikasok patto, kumpakaya kitsi na kami, lunarin ni, lunarub ilawan. Dana, tunas ko siya, ilitak siyo, kinaw taliok diyo ito ni, katuji hatigi ni, tingwabi hakto ni, inoy, hawzi na tatuhang ita, tingwabi ni, ukwa ilaw diyo, pinirayang hatigi ni, Adi katigin niya, ilo katigit siya niya, pisit siya niya, ang malawa pati niya mat siya niya. Tako, ating mabigitaw do, hawzi matitaw do, hano, nakawagat siya niya kitaw do, hinak ko daw ang mga ata, hano ko lo, lumalun niya, at tuwi jitaw do, tikititaw kong nang mga ata.
2: Nakawagtaw lo, tuwi, akago iluani, summa, nakawagtaw lo, ningin ni, ukawis akakong nakpi?
1: Tako, Mereka akan sanggup kita akan tak tui. Ika tak si maningin ni, nuna din ni, umpalun ni, nuna din ni asya ni, nuna boi lo ane. Hanu tigi, ati lagi si mamang ata, nuna din ni. Nalo na ito akan tak tu. Tapi maika tak si maningin ni, katim mazino, hanu ko tau tsuti, atuk tsuti, nuna din ni, tu sao mati tau zuni, atuk tau katu ni, tim madalin ni, inuwi tim makayo gizangin ni. Tapi ma, hanu ko tau tsuti, katim mazino, nagwak tau batu. Tamak ko, ano, ati nakit si mamang ata, ikadok si mamang ata lo, nunalim niya.
2: Kiso ba, kuwega yaw na pangusong ba, salat sa siya lautilugi, ilin no, taman na, kano, kuwega na nakpango ba?
1: Upin na lakin matay la, kinong kaliyok yung ikatuji katuji ikasok pati nuna linne ataw tu chubi kakor ikasok suwak nene nuna linne tabu na upigi sa vu ahay la ikasok suwak pamata nuna linne hobi anak tu tau tu chubi kami tu tinlaw mata kakor katuji katuji muzi kinong kaliyok yung katilo amisui tekok pala at yung laksu tilo nuna buwilo ane tabu na upin nak tu tau tu chubi kakor katuji katuji galaw zi
2: Tamanna kaujima vyova lese maningani nunavu miutanu. Atotogun nariva nunavu miutogalu aktumi utu tehalunga nunatsevu mi upaluni nunavu silatani tuni. Atotogun nariva tana?
1: Tana tuwanga luang waktu nunavu miutanu kisiani tinga sigida kattigo akkaso mi tabbani alakkalauksi mammani tana maanna ikatokasua katta Kapitu hati di mo sa naginaw sa liyok tiyong ito nuna na po iloan maan na tuha nga sita na kisiyani nuna po miyo no.
2: Kanulo ta ako niwa ato vatui, niwa kasilo ato yuilo. Ako ni panapale liso revisiu akago iloani utu ti halunga utu to haro manapa pigyalo ti utu ti gilugu April matu itako te mapivihati tau tako March kong kaso aningani. Kanulo ta na inga ka ba?
1: Karena mati waktu jun tempat kita kami mati waktu mati bicara waktu ni lo agak terlalu kuat orang dengan ni. Jadi mati tahu tu kat itu hati kita nak waktu dia hangit tu awalan ni harga waktu kita lo atau semua kagum ni. Kita kena ni kalau macam waktu kita nak tu kat itu hati ni. Ia kita kubinu nanti iluan ni. Kubalu ilang ni kubu pilih yang uzumut kubalu ni pilih hati ni ni kubu kat itu hati ni tu. Tunggu kita jadi nak teh, negara kita leh hari tahu takut, obat tinulun ni, hari tu dia lalu halau tikut, tanah, tapi cerita ni, aku ingin awak ini tikut, ambil halau nanti tu, o halau tikulun ni, nak jadi nak teh, negara kita ni, okua, tapi cerita ni, iluan itu, tapi luaran itu tanah, tapi cerita ni, aku kudu buat hati ni tak kua, nai nak nak tegillo, utu tegillo ni, aku kudu tu, katuju hati dia tinggal. Suna de kasi yung mga ata, kakitaw sa kutuka, dingit, uhalaw tingalo. Nain na aksi matamayon, kakilugi, kanilo panlingin ni pinakaya kipat tangilo. Kanutaan na katitsi katigin mo to, ikatulong mga nunaliw dumi, akagulaw dumi. Kanulo katitsi katigin mo to, tangititsigi ng mga inoy, pinmakyong dingin ni, ang malukin lakpaw nuni, ati, uhalaw ti, ang malutaan na katitsi katigin mo to, kanok, hawin ang mga aktiyo. Tako, nekwa katsang mokti tau di, hinako tau lang mito, anna mo, katima zingin no, atong lo di nunalin ni, tusaw mati tau di, atok tau batu ni, tungo di ling ni, inoy, pinakibitang.
2: Katutsi katigi ngujunut, taan na akagula tu mi, nekwa kasalo to kakumapa, naala tu no, kano, kausi sa kapi, tamatumaw mitsano?
1: Kasi nakasay tu yung nakogu, Pagkata kami lahat, ikaw pala yung mga matatakwa, katuja katigin mo sa ikinaw, sa liyok yung itwit, ala, ikasuktaw kuman niya ko ti, tinuyusi ko kasuwa kuman niya ko ti, tabo na, ikasuktaw na kami sa blot, kasungaktay kaya kanya ko go, apat ko ti tsak niya ko chilo ni, kanitin na, tukisigya, ala, bitin mo, kanag mo naksusi, makawalo, hawkala mga katsay, tukisigya, bitchaw chune, hakitaw tako, www.annoma.ea, Facebook, hakmitsutalo, Kaya tukis siya ako ng nakasilo. Ahay la, tukis ako matiyan na kago ilitsin ni kao si matuwa ko bit katuloy siya katigil mo sa may kinaw talayok yung ito ni ikasin na kitsin na sa may nunalin ni bit o balong ni nunalin ni asin ni nunabumi. Tukis ako matiyan na kago din ni. Hangatuin na ukala bit siya labi po pula kaya ko man na kutsilo ni tamani halam ni ang labi po matiyan na kasuto na kadyaw ni talin ng manut. Ahay lang na magkaisi upigisip po ko kinaw taliyok tiyong ito ni katil si hadigin ni itatoktat ko ni nung alin mo.
2: Ukaw si sa ringit at ni, ukaw si sa hakanak piking ulam ni, Joanna?
1: Nakumisan niya ko matulak na mga tabo na to saksa yung nakatakama ang malo ukakan ng lugo upigipabot ilong nati pikasawa kataktwa pikasawa kataktwa katil si hadigin mo kinaw taliyok tiyong ito mo nabuo ilong ni.
2: Nakumisan alak kagi Joanna, pibikakong nakatakan no?
1: Nakumisan Mary.
0: Joanne Weed Mark Joanna Lajau Kataka Zatu Lana Leke Joanne Tanda Tusake Naktasi Mary Powdup Apersun Nalagumago Nakum Me Terkogut Tanda Tusakuminan Terto Ati Timiu Gusi Gabamang Lusi P. pina sugu matua ko sin nuna lin na pivala ko tinne tama ko ninga kama katta tua ko siya ti tana $100,000 pin tikko ak sigun nakto sila tikko ak sinasugun nakto si tay ko ninga pijaw ko yaklo ting tu sa ko minatiyak to ilak tema ikayongnik girls club so ko sino ang nanut hilitak sinita ko okay ulin no tuwa jami tati mot 120 ikak ganig akilak sota ang ilutik pilagit sa wala alam may matamak sa ulutik sa pangalag ilutik na tiyok tuwit asing ilo so ulo imini pigun nasin walian ang mik tema pijuta kasin na tutik kawiya sutito sin na lutilo o yun na tumi tako ilitak ikayongnek tako kinaw ya katito yut Canada Service Corp kunut ati uki o katawa ko top me 30 mot tama man pekatawa ko magubil pekatawa ko matawa ko bit tama ni kalun ni July 30 me pigela to August 20 ko sunninga ni ulla ko 9 me 3:30 ka sunninga ni temeli o tatakatala to ting tuki sige ako matawa ko si 867-979-7709 balokikitani dot programs at ilitaksini dot ca more kawajig ako na tiyagilo si and ilitaksini will be running Ika Yungnik Girls Club for Youth ages from 12 to 13 to take part in different initiatives volunteering 120 hours of their time towards sewing, beading, cooking, baking, plus more. This will help the girls build confidence and gain skills and while having fun over the summer. Ika Yungnik is funded by Canada's Service Corps, a national movement that empowers youth ages between 12 and 30. To gain experience and build important skills while giving back to their community. And that is from July 13th to August 20th, starting 9 a.m. to 3:30 p.m. But for more information, you can call 979-7709 or go to kikatini.programs at ilitaksini.ca. Yet another great opportunity for girls between the ages of 12 and 30. Sounds like a lot of fun with different activities taking place. And summer movie night, Nunavut Christian Campus Fellowship is inviting summer movie night. So come enjoy a wonderful summer Christian movie and free snacks. Come and fellowship with like-minded believers. That's tomorrow, Saturday. Doors open at 4:30 p.m. and the movie starts at 5 p.m. at the St. Jude's Anglican Church here in Iqaluit. Te matakajat titilala mi matatako Nunavut Christian Campus Fellowship kut takajat titilak tuit. Kanungay ilatak kaya tiyaba mik tako sa utitilak tuwit upang nilaki yuapin nik tamulukas sa takalaki lunilu kaupat July 4 ang ulakat 4:30 may isa agun na sila tuwit at kaya kaya lutit 5 muto akate kani ang lakang kutusiap yung katingan ni tamani akalun ni mana pipa leto sa 7 lani alam itilugit eto sa suga kain ng mitay Charlie Adams, ingat lagi, oh makusih.

Hallo, hallo, ulukut. Tunga sa inukit di. O karakak titinak tilo tatabo na CBC. Ukiok tatu na raw takaw pingagot. E karung ni. Sabaw katokaw po nga. Tunga sutari.

0: Unnuk sattaa vain nukut ullukut. Tungas vain nukitti Karen Pekujak tappani inangirsimane rakku. Oharakakti tinnerti lutaa. Isä bangovunga. Dabi ujukuruk uvani katikinertlugu unnuk saujok. Huan mingarakti lugu. Three maakasung ningani. Sana jaktuk palleen, joka ei ingekäju takkaka, nuna kuurutea ruokatta saaktun. Pisuk tullu makua tamani ikarungni kajangna tehtuk. Sekin nekluni uksua rangi karuakluni anuri kattaksi mangmat. Kisiani umeaktuk palleen, joka ei kajangna ming. Itunga sain nukitti ullumi ullutuinna July 3, 2026. July ngoreng miyong aw yang ngok palletertok takwaro peruk tuinuit taksaktak palletertlutik peruk tukuruit peruk palletut ting mea kuru kattaktut anangilu kiktorellu tunga soin nukitti 3 marks aningani okarakakti tinakata ay tapfani Okaraga kutigis yumasima yabut eliksin nin tusakatta kumavugut. Okaraga tititiluta uminga isumagsaksuk sumakattak putakai kisu ilingnut bimmariuvat okausi okatta kannekuyait. Ilingni tusakatta kumayugun tabvuna CBC kunarao takakpingagun una akyakangitiakto okaraot 1-888-896-4135 ikarong ni COVID lunit ukaruti lunit ungasik tumukon nakpat 867-979-6151 tungasutya katakiti kadyaw sagtukuri kay ilangi naraw timinarangi jo may katakurang miyo aneng nagsaw katarang mata uvaruni uka ukara Okaraw tagara gurukput kanutuin na tabi yun naktuarong mata CBC Listen App katwa ko bitan na pitari kong ni okaraw tagarang ni tabo na tau tusaksaw ko tigiyot CBC kut narakat akong natyak pasi tana okarelarak pa tungasak tungasu tigilak pa katana narak tau yung maramo aki tungasu tiyakiti Okarakak tititiluta. Kisu iling nut pimmariuva. Okausi ukan nekuna yakteit. Nuna risinningak tullunit. Ukuaruni kanuilu viuvaktut. Iling ningalarik tullunit. Tusain nakatangit avut. Pilirangui nakatangitut. Okausi ukan nakatakpata iling no akauva kisun. Iliksin nito sa kumabugot. 1-888-896-4135-979-6151. Okaraw ti tamang mita. Kisani utak ko yaya ka nga si utak itya katang nak po si uka kasir dread. Okaraw ti mi utak katakun nang naming mata. Ataw sang miluki uya kang nak lutatan na debi uyukuruk. Si banak bigi ka nga view naging ngang mga pit kinaong mga pit lo katya katang nak po si naroon ng nidyo may katang nang man tukilakik si si makatang nang ming mata o karabag layot kasi kalay nung ko utak ka katakon nang nang matay tunga suterite 1-888-896-4135 overon ni 979-6151 tunga suterite o karote lo ilan ni o kapeo yun nilaw kakatang matatap ni ipagsa ni pileo kinasukatakalro kakluta o karote lo aki katarila kakluta ulang nila kanu yung ipalik to yun nuyot o karote bun ate o karugin man na tamanga e karung ni tunga suktila po Jerry hi Jerry Narao titin.
1: Okay, Isabel. Ano nga ba?
0: Evening na. Kisa ni narao titin ni pekok to yari.
1: No, I just turned it down. Okay, yeah. Ako lang nga. Ako. Okay, nakam. Ino ukaw siya. Pikusiguro at tujuwa. Amisi ino tujuwa siya kung nani mo to. Like ang mga ngayon kawal siya ay kay ko na tayo ino tujuwa ko ng tuko mo. Ini niya tujuwa siya di ko lawa. Ino tujuwa ko ukaw siya ni. Ang ngayon kawal siya lawa ko. Amau ko na tikisimula pisu. Ini niya tujuwa ko talit. Very easy word ko din niya. Nakumi ko yun na may kimazara. Ang bispas ni Tachiti. Kaya yung masiwi lang eh. Uka, ili niya tujuwa ko tumakuwa na kayo. Kaya mo tuwa kayo, ito ba?
0: Eh, ko yan na may Jerry.
1: You too.
0: Ko yan na may. Miti mataring milo. Zaw pa? Magpa?
2: Yes. Uwangay na zaw pa. Magpa zapa kumanga pigiya wayok tuwa isitaw kan na kuya lugarwa gali perswa rin na yeyekako survival unikarto azo isinyak titisyo ngugarwa matasok kuy mayon na kutigo isumagiyaw katakan na kuti. Okaw sa'yo katakan na kluti gara. Innam niglu ilititaw ka na pagluta kanong piyaka kang mga ta ilan ino sinarunak tuwaro sa mga tabar pinakilat para sa simaya kakaway simaya ni ka ilin na titaw ka na kaya kakuy yawaro yugo ama ujak sutiaka pagluta tayo man na rin pinasukuluya rama ujaksuin na rama kano yung ipalang na sakzuang ulsunga pisuk paksunga ro namutuin na inuusa ka akik palang mataman na ama abog nun iba sur lumako ako yu atukan na katasunga kutiko kano yung inaksawasak tuwaro gamari. Mami lu kerja katak tuan ni orang mata kita lakukan kerja. Ini tak semingi nak koyan nama.
0: Koyan nama gelisau pa, kerja nama.
2: Yes. Ama si pau katiga happy birthday. Tema Teresa koyan nama bye.
0: Okay, bye. Kisu iling nopim makiuwa o kausyukan ni koy na yaktatit tapo na. Iliksin nito sa katako magate itong asutarete 1-888-896-4135 o varo ni 9796-151 o karasimayo kang iningan ni IW ito sang naraw kaglo.

Naraw titi ikilisang na kubigid luni o karakak titi yugut tabo na CBC ukiok takto naraw takak bingagun ikarong ninga klo tatu saksaw ko tiki yugut siba nakatakiti kiso iling not pimakiwat o kausiukan na kunayak tatit iliksin nito sa kumabugut tunga sugiti 1-886-4135 o varoni 9796-151 wan minga raktil lugu three mo kasung ningani ovanin nak pugun debi o yukuru kiu yiki yavut tunga sutiar lose angi kaksi manisigo si vane kata rugiti ke pingo ya katigi goro ya luta tu sa kata utiluta tu kisi kata utiluta ime tu ma pugun eleksin ni pe kata kakasuk pugut tunga sutiar ite ay Nijauti.

0: Arene okara yokak toinuk igloring mit nivi tunga sugin. Hello.
1: Oyan. Hi. Koyan na mi nivi yung igloring mit kari okara yung inak kito ng aksog zahar tin magjamong inak kito okaw sa asyo kong mita ka CBC ni inak kito okad laga subtabot na tema CBC ko udak ko aman na rin nak ko kado na yak ni tisa yaro kata kata inong tuwa ngayon tisa yaro haro gumni kata ino katik ino tisa yung malibot ama ino katik ino tisa yung mayunga tukto tigilu tang makto akaw ni tigla rong mat katik di katigilu tapilig katigilu tapay man na ugaro akaw ni tukso kipalya yung tang na ika yung tigilu tapilig katigilu na ukot imat na ilo katang nuta akaw yun yung ukaw si teko ukaw si ubaro makingay na katak kaya kakarang may mata ama sa tigilu taka duutak Uktu tigin nila ko, ukaw sa kagurang man. Siburak si katkiya ka ako ta. Kay kinang katokso niya. Siburak si katkiya na tayo man, ukaw sa kagurang man. Kaya may tinig, tigong niya tinig, tiyo mayugon. Noon ako, sila tano, katimayak tituin na tinig. Akago no, tagliman, pang na tinig. Tisa ako mabagkarwak siya. Nauglik ko, noon ako, mapang na kasurok ta bon. Inuktitut sa kaya kalda kaya kaktok si BC ko sa kaya kal na kata ko video sa ka ugla ko ama si Watawi ko na tiwi ko na nakatak ten ni putay ko inuktitut ko en yun akaw yung saktit sa katang mata ato ko kiniyak to ni noon ako miksano ilagay niyo miksano katungaw siyo miksano tamak ko ah ilawal ka kundalong mata tiwi yung kildam makayarong ni at ako di sakta ka pagsyon nito. Kasi nga tao, hindi ako tao yung mga nga. CBC ako tayo inukito ako to ni sakta yagbog kan niya kuya ka. Kanyo na ayak to no, tiyo nga nagsayo kata kata ugla ko aman rin namin. Nauglay ko inukito ako to tayo ni bilok tao. Utip kan niya kuya ka. Kaya namin. Thank you. Bye.
0: Kaya namin gluni, be. Bebe kakon na saka, be. Igloring Missouri okara yo Josai Kublu. Hello.
2: Hi, Josai when you are igloring me. Sana kan yang sepil ka manar naram. Okara yo are ramas. Teko sana katit kanun ko otimitwi. Tabo te pokka. Sana yerima. Nara katak tuaru gatan. Kana ayak suta sana diluta na lao tiku tu kata kata kim tu sang na kata tuaru semangat kata kata kali perkusi lekving me pita kakan rea harasu gitu ukasi kan na kata rea harasu gitu kati mayinu kati makata ngah tulu piju maya bote kan itu aru garang mata Pekko sila rebiyami. Inuktitu tura na tiyakso nilo. Ilagin nila redlo nilo. Itong akaw sila redlo nilo. Kano tuwi naro tayo na pila rin sa huma. Ilinyawi ataw sitwa kuru tayo na mikiluakto kuru huma. Nunari limali. Ilinyawi takto sakata. Kana yak sekat lama gaya juga orang mata. Teka ni, ikut sila takau lepas nunaring ni. Nekaruk milu ni, kena kena milu, nekaruk tu dia milu. Ini ikut sini ni, aku kiri juga. Sakit itu wadah, cuma mesti day maju, ikut sila lebih. Kau siap kan nak terus? Iklim kita ni kau yang semain sekarang macam naung itu. Bukan dekat tak kita kuat. suri lu tiglu lu kakkan na khatta obbi na lu khat na lu rakse ma khatta jangan nyatta lu khatta walle yin inuk ti so ma yin na ro yu opportunity sa lu na ye ne ti la khatta lu khatta ti khatta ti si bi si ti le ye nu si na ra khatta to ay yu
3: ko yin na mi lu khatta ti si wa Okay, bye.
0: Koya namig lo jase. Koya namig. Aro amitang ona okarayok sa taguto. Tunga sugin.
1: Narato akataw ka ma sumanok to ayaw mayong sumanilang yulak haw na nga umlapin makayo kita paro lak ko maan na mo pilo akto education ilinirnik harta ya ko harta lu tilugin o harta tala ko lu makwa ka lu lang ata han education pin makir kita bitwa ka lu ga ta ko lu ka sya pin illegally pa lu mata ta me to ne pin makir kita pa lu ta ka ta na amma lu na o hausi u nak to o hausi ka sim me ya ka ini kitu Tana puluk tahun lagi tangan kami lima cek CBC ku itu tuh hari paru mata ambalu tu sajit anjir ini polisi fireman makuas lima cek tu saja hari hatta ngata ini itu puluk tahun nak tara ini nak jadi pengetah kena ini nanti cibat tu ni pemakaian aktor sur Ati tungkat pibon, hatung pibon, uhal tigi hatta labon inuk titun, uhal mak hologit, kaya hatta malubang ang utang ng makonon, inuk titun bula hatta kaka, cukus ang kalawang ati, uhal tisit takaka halula titun, ikaw matigo, uhal tilog, remember that, imadilonga, kaya ini kita puyo hujung untuk jaga juga mak tak kau nggak tak kang untuk ingat lagi apa yang cung sama kini kita boleh tak tak halulah kita kau kalau kita kalau cah tang itu mak mak open naga di teman halulah nak perok tu amik soal esok si kulit teman perok tu halulah nolong ni aduh amik cung itu nampi tengah halulah nak kata ini cipta my last one, hujan kami jual tahu si anak Lucy, dia tidak cakap tentang cuba.
0: Hujan kami sata, hujan kami, kalau kau titi juga, kisah pemakaiwa ilmu. O kau siukan ni ko na yak tatit. Tapo na tunga sutyak iti 1-888-896-4135-979-6151. Kina kaya una o karayok to saksaw rak tuti kinawit?
1: Huwak tamil kala mga o daw mga.
0: Tunga sugin?
1: O kau sumig. Oha yun to sa gama nila kumatsunga.
0: Ate yun na to saksaw yun
1: inut sa pilo na tanong na buong meolo no na bin meolo asing ilo kaya la inuit ukuninga oha siyo naninga ni suni o mi mot kutitut la yuita ko o iso ligu tigi sori gattigi rattigo la yulu ilangin una tu sa ya palo que hasta con mit email liga suni o tu tigi logo tu sagat samik lagi akak suni tu sagat samit lahat taman lajo kahat talagman nuna bu milo nuna bin milo tu sagat talaga kuta ni niging ita minitita ulagman mit kai di sige ako tigi ko matsugo inup dito ni o hausibot ili nakdupalo man ili rigat ko isumain na ili taknaw tila kaya logigat tigo
0: ay ta ili variting man nakato kay ukarakan ng nakputi Roda Rodo ko sa itong nakuak tangmin, mamaya nalaro ilijuting mat. Piya kumong ito garak, nakakalag to. O kara si mayo kakto, asyani. Debi. Kevin, magparo, tungasugin.
4: Hey, kuyo masing lakang. Tako yung magayak tungay, kamitin niya eh. Ko yang take ko win take ko piyu garo mi mata ini tamu ko atoga akting so do ata tetta ma piyu ni tak idang ni chu te ko yang so do guti sanaro sama ma tini ni Teko ya yung siguro. Bukaw sa inyo, tinatang na yung mata. Buti yung tamang na. Piyo yung sana yung mali inyo katibu nagsutit nyo na bukaw sa inyo. Tampwa buti yung Piyugiya, sana rakta. Kaya, sukat saka sugun rakta uktaan na. Kapya nakta ni tayo na, pikoya rirok si mama. Nunan. So, duman na tinibu, nunan mama. Sukot takta rirok tigo. Ata tu anak nahu naik jauh tinggi taru biru tinggi. Sebab terpelajar yang nak mohonlah tinggi bu, pekuya kita melok mau tang, ikan. Sebab tangna, tapi kopi kuya buka tahu kete. Aki padle tut aki guna kok tut lalu nai aki katuyok semang mati jais man na maging kutigo kaya natao kigan nito piwi na magsangit kaya nayubot tino Kapya na nagligin ako sa riyuting tenya kayang nito. Nalaratin yata at tini. Pekan na kayo tini. Kikuli. Tamatya pekoya. Rubaro. Hini pekoya nita. Atuwak sitya wa rubaro. Minyudlutapiyo garo. Payment now, bro. Payment
0: now. Kuya na may Kevin.
4: Bye.
0: Kung luktong milo o karayok, amak?
5: Hey.
0: Tungasugin.
5: Hello, kumalita. Good afternoon. I'd like to say birthday greetings to Rosie Pitayok. Happy birthday to you. I miss you. I give you a big hug. Hi to Miles. And also to Linda Taktu in Talakura. Hello, Karat. I miss you, Hugs and Kunix. And to my niece, Anna Dagulik in Joe Haven. Hello, Karat. Kunix Piaparit, no Dakalo. Hello, Kafi Tamafi in Reef. Namakunga Kokasakumi. And have a good weekend and stay safe. Bye, CBC. Bye-bye.

0: mitimataring me okara yok aida tunga sugen
1: e koyen na me aida o yung pin mareving mi kinyaki ni vek sa kutak tuyi ni vek kutak tabo ni vek ving mi ko apakong ni tabo ni to akulu ni visu ngugata asya kangin mata kaya mata akarang mata kato na taso mingo ama ekspayak si mayuar ni ni vek sa kakatang mata akito ang sutik lusunobo ko ekspayak si mayuar ni Tun nak saya ketam motor ni kini aku kawan nak cuti. Aku makhung ni ane kok si mayung ni expire big sering ni.

O kau sa ka rock tonic tapo na tu sa kata nginata mame anau garuang o inung ni asitin ni o kau sa ka rock tonic tu minga raklo ni tapo vote roma yudluma kwa ngu katang ming mata iso maksuter tu si tapo vote roma nero si teiku nga iso ritina sung nitin not tu saksa o kata koro ya kon na kebo si 1-888-896-4135 9796151. Karakatiti vugut tunga sutarite ni jautemik tusane rat ingnakai 1 2 3 debi.

0: Ay, suri kayo sa yugod o karakak tititiluta. Itapo na to saksaw na kangata o kausa karang na kangata at tausang milyon ni o varon ni ila ukwa kanataw sila taning nga tweet tamani no nakatigya po ino katiging itapot o binakatiging itapot o kausa ura karuk tilog itapo na akaw nga katang mingmat ila po at ikila ra tunik to sa katako mangilu takisani o binyo katiging itatinik o kausa ka kumagangat tatema ili jome katako takay ila no kaktit jome ya katakata tema na o kalag to kararakangat kisani kayo si yugot 3 mga kasungningan ni ulo to ine nulo ni sanabing mito kay naragtut Anirlutik to sa kataktut o karayuman ni COVID. Ilingnot, kisupin makiwa o kausiukan ni katako na yaktasi. No narisin ni ngak to ni glonik. Namutoy na tiya magpingayugod o karakak tititiluta. O na utak kisuya rarang maaymit ti mataring mit. Bibikak tilaw labo kao dyan. Tungasugin.
1: Hi. Kausak mga to yung mitimandirin mit. To kanayak naman tayo yung kanayak to udutuin na nyo ni Arianay. Awas tiyam na po sino kangatiyar lusi. Uwasak to tiyar lusi. Iglura ko tiyar lusi. Kanayi tiyar lusi. Ang ikasiman to yung nalagamali. Kawupala ko yung ikasin ilang. Pikatek to kuyugado ato nga ang ikan ni Tabwani. Yung utakaw ko, isinagwa katang na yakin, kanaya roa mo. Inuipik ko singin na kawi matilo ang mitaya kiti mamaya po. Ilan na lusilyo raw pagsutik, pililo arang ipik ko katang sugas mo. Takwa rin ni Versailles Marco ayong ang ayong ilapin na suksuki pagkayaw raw at ang ayok kasi ni Ana tinatas din ayok na palyan o maliklugo sunaw ba siunik sa doktaw na kasita kay ko ang ayok kabot ikanayak Sila mata, pilito, katalo mata, ayaw ko na sitiwala katatuwin yun. So, baka yung uyukuro ako tayo na ito po, miti matay mo para ako, ukaraman. Sibihi ko na napakuta ako sa ni, ang nakuro ko na ko, idyo Tiyalogo ni Versa Kurugo ni. Imtiso ni ipakto ko yun, ni mingo ko yun, ni iman na ikpiusok tiyalogo ko. Dahil man na pilaw si mamman, kaya niya to sa kalalawag ko. Ugo ako tigiluro, tuktume uktok ng mitanusenyo, mi amunig, ikaesyo punga tabwa. Nitaan na siya mga raw mga, nitaan na siya, kaili, kaya kong mga, aso ila upaklo, amin ko na sukto, awye ko, panak silo ka sukto, amin ni, kaya man na yung sunawe, ilin niya, sito mga raso ni nga, wasa tuwin na ka sukso, kito nga ma, ano ka hangin, Wasang na kiso na wala uko ako tiksero tuwin tuwin na yung dahil man uko ang naso inuwin pagko si bining itay ko ane dyeso tau ka nakatak bata suklo kay si bisi kuni tusa karo gata ni pakatuto ko kutili si bisi tau sunni inyukiso tau sunni na sukata gata Ilipadlay ko siya araw katatutay ko inyo'y takos sa latangit ni unikakso kapilagangan. So, ay ako na kung ulit kuning, ako pinatungo kuning, sa magkuning kagalo, kanayuk kunni makunni unikkaade kisutuinnarni kaisumaneulak kellugu nakkakaluaqaaluqtinna taniuviaksaqaluaqaaluqtinna tunni kaangi jutauva qattaq kaangi kaangi nassauqattaersimayungal anaanagatappa anaanagatappa иттимерчунник наттуурсунгинни тап тамаккуа аттанини ашиппуртиарсунгин иксиннан титтиарсунгин уннугуммитарнаа кисунаваакуа снаакинеартигу кинаагинеартак таваакисерлунга кипинниллунга саамутаангаарлунга анаанама такуинг сиввоққауйаммини аанерлиппаанга яммама туалуоқаттарлут тайманна кагалуниппааллақаллалеорсимайгу паиллута ангутиилу ауллартиматсуйаккаалуммата ангуннасуккутин кайкуа аннилиажитауққаннақаттарути ниллиаққаннақаттарути ikaraqtaqti tammaqillutigluunni suurlu saksimi tayammut qallunaat tuutuinnaqattarmata uvvali iñuugatta iisikimuugatta iñuqtitoqqaiin ikaraqtaqti tammaqippaglusik innai uqausiksaqartui iman pivakkutik ilippaallernersauiartui iñuqtijut кайкуа оқаллақаттарпи э аңи қатигиттиартакка кайманна гавамаму гавамаву а пеқутти сеқаттармата наглугусуллаттар тайманна икеюрнерсаугериартуун иньуи теққусиини ууммартиумигутин ууммарпате кайманна икеюрсуартуалугаятто survivor skills ни чоқ қатума ханне амми айта ханнэмми кагалуннэрми маккуннига питтяа ханнэрми иниттяабавиа ханнэрми ниджэжиум қаттарутик илиппаалтэрсуаалуна яттэ ньукариаартабут маанналу пижагэрама чоқрай чоқулигааттяахой сумбилаанни тэба қалиисуллаппаангуллиллаарлунга қутуганнинлаа исуллаппаулерсунга тайманнаарлаппо ээ асиккаттау ээ тайкуа гавамаву исиуттиахтарнаартигу сиорлу қагавамттини икиуртаангисуккалуап индеққимму индеққи таану пивикжуаруйуалу макааттуалеувактутиру тайманна макуаннеққи сармаккаари яриали пилектау яриали панертитау яриали уваттау куа перлилерлуннини кеуаяпти имманна иннерпуун каатуум каттапит иннааруан чугалуан тайм ау пилектунгуалерию аэрарию тайм пиуюалуру тайманна кинелематтиамик пасиксимиллуни айорсуулле каттарпат кинелематтиам пасиксимиттуни ниллиаджуума каттакуиллаарлуарпу куиннамми асиккаттаунгаи
0: куиннамми
1: каттиарто уллуттуиннааннеуллуни эққанаиарсуулле тайкуа халууппак бай
0: куиннамми гауджа Onatao kara si Mang Miyok, kinawit na kilo, tunga sugin.
2: Iwan tao sa oksang, iwan tamani karunit. Unat tapin mara ko haraming mata na criminal records. Inung ni ayura ko tao katak tukuro ba ya kanayak sa mun. Ama inukti uwere si mara ko kata akakangit tumi. Nakaiso katas sa kata, nutakaki na rin ni pa katas sa kata. Ana velasuta akakangitukuti qagatagattallaratta inuigisautia akilersugillaratigut amma hokto akilersugillaratigut taachimuga akagiluamugigut nukkangan na sito yung natiakura at nagtiwila atiyot. Ama, kinakang ito tayo ako yung katamata. Kasi ano akaro kasi ni kinakstatay na katamata. Ili sa kaya yung agata. Kinagin. Ikaw, piku siya ang nakakto akatadlo ako ako kaya. Piku niya rutik. Iman niya rin siya akto ma. Inuulititiyo ang mapikuliyo tayo muna wakatagpikku siya lakasto wakatagpikku gara ili sa kaya minsan kina rin di magkwa ili sa kakatagtaro ka kaba magkunitong nako siya ato sa mga ito gara kina ng ili sa kakatagtaro ka taas sa mga nito matin nasa ama ko nung narokte ko katititang inuabititik sa akin ilang maana ili abong mga makatagtaro ramata. Ang ayok kakatiyak sa ito, abit si Mayuari, abit itaw si Mayuari. So, kaya mali, magkutok ko ti kurungin sa amang nakati kakatat sa ramata. Kanina sakti, katititaw nga ang lutik. Abit itaw ng lutik. Dahil man na ito mina. Kuya namin.
0: Kuya namig, Lo Charles.
2: Wala na.
0: Kuya namig. Una, miti mataring milipay. Igbil ko ito nina.
3: Isabel. 15 akagunin itpag sa hamar ako tamani. Perzong mi. Nagliyon na si Ro kami. Kuwean na ko roi Ro kami yung. Sakin na ko siya. Unari, ukaw sa kaya mayaka. Suklo, awla kong nakto. Kangatasuk ama, sikituk ko. Kiso kaklo ti kisayani umiak kun. Kiso kangit kuti. Piyo nao ti kangit kuti kisayani. Niu verlo niu. Upolo ni gas tako ni. Supuyok siyuto ni. Takwak tako ni lu. Tava. Aula kong naksibo. Arosaw tako ko ni lu. Tamak ko ni nga. Niksa kako ni. Tamak ko ni nga. Aulaw ti mi. Outlaw to you ni. Outlaw na ako ma. Outlaw na ako palutay na. Akito yung araw lang mataman na 2026 ng urap til lugo. Kaya sumani takaya kaya rok sumabugo uatara mo. Mata aroko rok to ang ayuba aglang Iba, ama uwang anak-anak ko juga niwagin mo dabing utilu sa nang wakok trox magma nating wami tema ama ko watara tarox magma namarox sa mayutan na kang 1970s utilu ko tusun na katrox mag tusun yaka ang ata. Pesumani sok lubai si ko kangipan ni bitiar lo ni kisani makori bai si ko ta sungu mius tamong iksin nakto yumi aksero kangipa aksero ni teka nga piluni igitaw ni kumi makoyong nang ikaro ang mata tema bai si ko ngaksisaki boy man na yurang nakpangma kisuri maha nila kiturang ningin no nukilu amma ukwari akikang ituwa no titang kontakto ikarui nati magta ugjui inyo ipiya kurungi tapa pinaswati aksu no kisya na kukikami yu nati awin palo ni kisila kutoksu no tanda amma utiti si kalag lun na natyawin na kurung mi. Magwa mamakto pinakayawa inyo'y inugata manito'y nangilugo kuya li magwa go tunisin ako piunak sa hongman tuniyaw nang mi tingong mo kuya yugalwa ayong nanginok sa urakatakto. Uko ikayo kayo tigaro akti lubi unaro ni ikayo lakok ko inaro na atsak si juti lakok ko inokta ko ti lakok ko ro ni taman na uko siyo yo nutangor akti lubo ulumi solo sigkari akto kata nukkarok si magarwa ka masigari ang mo six ni akago ni tapari pigyan lakan na kama sigwit tukan na laksunga ubang at isa na magayangan ni sigari at tiyangan ni makuwara mamaking itak ka imanayin na kayak karo imuyak sakta katakot na piyunak sa ulo ni $30 kasilyaro lang mat kaya $31 ka matrimani si kaya ilutyog pa akikinak sa walya yugaro ating marigluwi magkwari imutisit pitakakarwak tilugo pitakang mayo piso ko rin arugyari ko rin take ko secret si kaya tulutin katang ilo nilikya taba kinaw niya ako tinangin na sa ubo tayong naroon ni akaksakon na pa kisa ni pitilugo sigurto katang ikarwak lo ni Tana inuyo Tana sema na ang man magkua asan ako takuro yay pitilugi asan ako takuro ko rakslutaro asan at nilutaro ako sa tiyaka ang atak taas mga tukat tiyak lugo tana ako sa kaya mga maya ka taas mani tatikatang ng mata tana ataw si pilugo iman na uro alang nukpan katidyo nga katakot ta ilagay tigo ukaunak si tuwak pa tana inuyo uka bigit tiyak lugo katibigit lugo yan na kakasaw yakuto ng ilut ten uka tiyak to lugo ng mino tukisi umayan ni tamasaw ko sa kitlak pa ka tabaw si ulutu inaksi tiyak ta happy Friday ulumi kitak ko ng makama nukara katak titinakto ni Tusadlo nga si Kadlak Kaugama. Charlie, ako sa ko, si Donik ko, takurakta ka, kawayimayak. Takugayo ko na takkaila, tamak ko sila sinyo, Leslie ko, George Kulaud, Trisha, tamak ko inulugta tiya igdulig mito ama sana kaya ilangi takta miti matring mi nao yani nunabot mi Nina would daylight on me got to go off Tema. July 9th. Tema. People get a queer clap of good. I could tell some of your tena. King walked into the type, but so called Joro, but Sunny Kuiks and the Unnoir of Luta in the Sutiny. At Sunderong in the Ma, in the Nayoga Karoga Rotomary. I could tell some of it to call in name and Nay, but the women. Sukoruga Roma, call him a Jumiguma. Sit up and worry on the Sahoma, coming worry of Lungalo. Also, the Tapaka, Koyan Nami.
0: Lila, Koyan Nami, Glossosana.
3: Yeah, bye.
0: Koyan Nami, Okara Simayo, Kao, Jung Mingman, Ona Adawa Mit Sata, Tunga Sugin.
4: Lila, Tushakawa, Chivani, whatever we want to say.
0: Lusata Tamang at tao ukara si Mang Miyok Joanna si Dunga Sugin.
5: Hi.
0: Hello. Tusak sa
5: rakit. Hi. Hey. Sigaya ako rakpi si.
0: Ingo ko yun ba?
5: Hey. Sigaya ako pakso na sigaya ako rakpi sa kanang ma. O kisipin mga yung mga uwatin noon.
0: Kiso pimakaw ba iling no o kausiw kanya ko na yakta din?
5: O kausiw ko yakka. Ida, unok to ko yung matali. Pimakaw titak ka. Sibudlak pa aminyo rin ako luga. Dahil na ay pakulugin ako. Dahil ko, dahil na meri. Meri ako mali uigi ganga. Tain na pimagayo tita taga amang utakuluk ila kuluk ka tain metyo na kok tugot ila tin ni ay patin ni pimagayo titiyagot narunang ito inakatiyato akpata nagayak sa katiyato akpata tamakwa pimagayo titiyagot ila kuluk putakwa tunga bigayabot tana takore pemmari yikattak tak amma ajigingin natta kisumi pemmari jut tigi tekam mangata soglo siggareak tokottaguma siggareak atsaguma tabbakanu ingitto tan siggareang ekotidaksone isimaglu yang naktuarung mat kanok tayo masigaya at takasunyara kalwaki bunga. makuangong matap. Akitu yuwaro lutitlo. Ang mataong inoktero ni teme koming mat. Kanok teme beatang niya rakibunga. Kanok teme emeyaktang niya rakibunga. Amma sipuok tuwag luit. Tamakwa pimmagayo tutaw katang ming matakanoar pinayarang ming mga ama. At jigeng ito ni pimmagayo sakko kata. Inusap pa at jigeng ito naman. At jigeng ito luting. Itakwa o kausagay yumakawi katusang nakataktuarong mata. Dahil na nidliya katakto. Si Batakwik kudlo, nati yung iyak ko, udlak ko, utak ka katakarawa kata. Inna utak na ang nakarawak si Magarawak suni. Inukara, tusakkan nila ang itlutik ko suri. Naraw ti ikumakatak tugarawan. Atak sila, ukara katak, ilawang niyakpo si Siwo. Ukara katak, ilawang niyakpo titi. CBC ko, kanok pe si wala ko ng mga ata. Dana atak ko sa tiyawaro kayak to. Kanok CBC ko, pe si wala ko ng mga ata. Susa ko si, aksipyak to ba, ayong lang ang nerdi yung kayak po. Tamak ko ang ila, amis yung mata. Awyan niyo raksaw na ito. Isima, ilin niya ang ituan niya ulak sa tiglo. Tupak sa iyo kaya kakun niya sa ta. Tay may lagat tamaan na. Aliyan na ito aluyo. Aliyan na ang itukura o pagkaruak luta. Ani ko siyong inyo ang mata. Kuya nakartakto. Ama, tusak pataan niya wiliak si may kuruit utak katuin naglinik ko. Ani ko tinya ang mayuit. At sakong naktuwa raw karawak tadlo ko. Nuri ako raw kataw na nesyo ya raw kang mat. Ani ko siyo ngong mata. Asya ni ukaw siksa karaw ngisto nga. Pimmagi ko yung miyak kata mantra kanilang ko. Kaya ko pimmagi ko katang mata. Tisakan niyong nilang may kamaasin niya. Kuya na may nguyusi. Bye.
0: Okay, kaya na may Jonas eh. Kaya na may tamang ekarong nit, Mark Pitsiulak. Doon nga sabit.
6: Itay lang lahat ng may ako. Tawa ni suling NWT ko na rataw tinluta. Kaya ko inatitip titiraw siya rao si Mariyut. Kaya ko ang wala ko si Mamata. Ayo kay kusakak tao ni kumunyo kokto kisya ni akiyak tao ilaw si mamin mata ilinya siya hatak si mayong itungali inagtipitay si manubot siya ko tamani high school ni sunob ba yutsa man ito na ugarawak si mata pinmakay ugarawak si manginak ko sunob ba pinmakay utilog kisya ni litaw tamat ko iling utaw na tinilami siyong mata tamaw na lo niksiyong nikut ini niksiyong si tohangit tamadjaw min nakalawak sa tatak tagun niyang matataw makono taksiyo ti niksiyong siyo ti ato yun na walang nikangun na ututig ito na kong naktakahaw yung malayami siyong ilutiyak at kanulokay tayo manat siyo kusumanan Uksuli ako tigilu sati at siya wapio kanga ni gara ni mamaktili ako siyong mata. Tama man nakaw yung malaw yung gara mi siyong nga kaya rin siyong tigito yung nakitaka. Ami siyong mata ilang sinatuin na pamakore kami utay tao yung mga tabulo nila ni nalano yak tao wali alakit siya yung gara kiwa yung ikon nun. Hinuto katak bala siyong mata. Kaya sakti ka siyong mata. Imang miyuta ni sina ni ilaw lahat mga ata. Tusa ko matin, nagtakataman na hawa yung mga itakanam. Ya, tamad dito man na nila kasi ito yung nagtungat tao. Tusa aga matay ko nila katabaw di kaka. Ang malaw, ane aga hatang ito para gumamaan na ako nila makinila. Ikaw ko, sinakakaw na ako sa mga mating sana jauh mangnyak tiwala utak kenyam atau mangnyak belia hatak tama semata. Tapi kalau kau hati waktu bau dia segundo, tabat tu.
0: Kau yang nama Mark.
6: Bye.
0: Kau yang nama Bang Nurtomin, Tommy George.
7: Hello. Good afternoon. Tommy George of the Church River. You come after the girl. I'm chairman of the open up my door. Get the new in it. And then I'll tell us him.
0: Ayan namin. Kausiksak ako ni Kalaktong. Pisiulak palok. Kingay. Tungasugin.
8: Ay, nakumit. Okaw sa kalang nga yung wali. Mitsa kalawala nga yung sa kalawang medyo okaw sa ka. Ila CBC kut mitsa nun. Okalima lang nga yung ma. Tusahat ako magata na tingo dalang niya may na tingo damitan na sibuli ulo. Na tingo dalang niya taman inokala utang mga haugugia hatta kama. Ama na tingo dami haugugia kanita kabunga. Hadlo na ulo to kay mawa na alaw hame hatta kama. Inokala utilagit. Pinasok ko sa nung one. Ubangali CBC hatak to pala wata. Tusak sa hatak to hudagi jakka. At sa wala hudagi jakka tay ko dipito kahit sinasaw dito kahit ila aki wata ng mata Kuya na hatak tu isuli amisok tiaw tu sa halalala wakatit. Tay ko mo susya tagudula tu dipiliw ko ngayon. Amalo mo susya tagudula tu inuto kakita uli yung masibisik ko ni halun ni. Ukaw siya asid dipaliya si yung masibisik ko. Tusak sa wila, tayo si pilo ang wakto as hindi paliya si Jumata. Tayo mali ali Gordon, retired ila umiman, kingo na kalangadok, nalunang ni, kingo na kalangadok para walang madok. Ukaw si tokan nagtaw, pisimat si Jupapi umat. Tay malihay ukaw si tokay jaga palya lang alagabat Ali Gordon utayo laungan ammalo pero ma ikaw tabang akang sinumi inna kayaw lang naman tay mali utayo mukhanid di utayo kuybo

0: Drama CBC. Inutuhak mekhana yakti tatala ule apik sukta wattan yakti mekhana uhang ni amanga mek tatsi minga tuatsi ekhana yaha ule ne hanu gajangitu tusak seukai nakata kalau ule ne uhausang ne na CBC ko housing ni housing ni malichak tau sa kay hatang at malichak sa kay tukulu at tayla hanutuin na housing tayo gusi jagatu CBC kutigot bali azo ihalong ni pilong wakto tayo mali tuktavik. Tai mai lak tu chau la ge bo o kha us ta kha jaga palli ara nga chau la ge bo ali golden retire long ei na kom me tu sak sao khat tak tu api ro se kho jan na me khat tak tu ngau kha ni pi to kha ni pi si mat si jo api u khat se kho jan na me tu sa ga jang ni ta bot tusak sa utahat-tahat siyok at swalo ilin naktuit o kausang nik ang mapikosang ni. Nakumi ngay CB30.
1: Kuya Namig lo?
0: Yeah, bye.
1: Kuya Namig, kingang nit o karasaktong. Ado amit una utak kiyok, may kusingore.
2: Hello?
1: Hello, tusak sa utahat-tahat eh?
2: Okay, have a ice cream doctor. I wish you much more ice cream doctor. Can I just say a rational word? Because it's your term. Actually, I'm in the Makoto. I'm in the Kubiosnik Akutibu Tamane. Kalau mungkin angin ku terus naik sama negeri umur tiada dukai ya untuk katanya aku senang cuma naik tak tahu si api kahama ibarat macam kami asing naik tak mesti ya siapa ya kasih. Yung katang na pagkibigin na magkawa si Gusi Karisema si Okoy ng Manahal Takani Tabaw si
1: Tay magtukaw na eh Maiko Kuyan na may Kuyan na may Iglaktok daro sa una o kara ko yoyok tame kak. Tame kak kak o kara ko yoyok. Tusan na ko vitame. 979-2887. Mo o kara ko yoyo di tame. No kangang manina. Kanayang ito tusabo kay. Tusang ipalunit. O kaw jaw na akbo tame. Kak kak. 979-2887. Kara si mayo kang imat ni jaw ti minilik ti tinakata bibi kasunga akjok to ti suri 3 mga kaktok pal dera klone o kara kak ti tiyo 1-888-896-4135 tunga sutiakin.

0: Mana ukali makati kasi medyo nga tree na humalumik sa dokbi ko ang ito kahuti nga. Tree na ngay?
1: Ah, danya ngay.
0: Ah, tu sakat sahak pala ibisi sa dokbi ko ni?
1: Ah, kisakat sahak pugod na kumik at sura kong nakabi. Sa dokbi ko ni sanok. Sa dokbi ko ko pag nakata, pag napagkata, ato dutik sila kat ka ang nalaya ni pingamin ang nalaya ni pingit katimani ako sa September ni 2026 pubag na tunay lakto pubag na tunay lakto hanun ni kukta ukiang
0: ilaw ko mayuinik ko katimani ako sa lakto mi hanun tigi ilino kalimakong nagayakon sa doon
1: taman na ak Iki alok si mama 2006. Akawi abati nandiyan ng siyulugulo. Puwag na tumiyang ng alok si mama ko. Kati magyang ng sutik. Piyak baliw ta hak sutik. Tingo magyang ak na kati manin makahak tilagi. Ang nani ko. Kati hata kayang ito alok si mama ta. Puwag na tumiyang. Puwag na tumiyang. Piyak ako tiyo si mama 2006. Abati akago. Nalio gajal man kubang mito niro alaw yabo at nalio nagsiyulo isu magitso ko tenen man ilaw umaloy kakitaw rakot sa tukbit kakitaw rang atigo register ko na tuwit at umini ang lahat ako na to nunaling ni atumit 14 communities kung ano siya malunod na li takwa makonak isungo kalo at daw si sinigtabi niya tugalaw at sa tamani alo niya lang kalo at sa at daw si may nunalim ni ato niya kasi yung kisiya ni ay pirong na to ilan namin ito yung meron na to ako may itong masukyato ammalupuwang nito kong mayon, katsigong tuwin na akong natuwin, sintarin niya niya ni kisiyan ni, alaan, tamanin niyo kami, kisiyan ni, register lo kong mililo na lamat siya, at akong mini, hakitaw ako, at silukwi, hakitaw ako, naluto ako ti, uwan nulon ni, katimayo katika nulon ni, pinasagtitin niyo, umung akin yung sabutila kong namiyak ka.
0: Daga, hangat daw tilo, ni kita ako tilo akilak tao siya lak tui sinik tao di kasay
1: taman natu kasay na so hangat tao di tin mijo ko di akilak tao siya so ala hitong aki umato ako di hitong ang akil akilak yung isuwit para siya kat siya so ngurata amalo ni rigo di akilak tao siya hatta lang ang mijo sinik tao tilo turok miyubing ala nalunay kusak tao siya akilak tao siya Temesu nga kaluit.
0: Daga, katimane ako si ulak to me, suwal ulak to it.
1: Ak nalini tingakasil to ata, at tiging ito nito nga kakasugat ta. So na nuhay sa mga taking mo magiyalong wato takon na suko ay bigilang arti nyo. Upanon ni nunabi lima may takon na suka. Kin mo magliyong watangin ni ukhara kasungo watta. Dan na tunga biyo lang atin liyong ukhara ulo ni. Tukita alaw rabot. Hano. Uyres manak to ni. Ikayok siyong napita. Ino katitino. Ak na ukatitino. Tema ukhara si magata. Uyres manak. Imelo galwakpan. Angayang ito galwakpan. Asingilo. Imay kayok si gumabugo luta a tan kate maniaro sini tunga violato addiction a pinche te hatte la su te lo haya hatte luta ilusle di kuni pisi mazomni amma lo avalo ro sina tselo ti ka yakti usuno ka yakto uma marittu hatwakpa a te me te ma te ma tuminga pakna puku
0: a tauna ni toga sai man chuya me ovalo ni sisa si pimmiu ila gunna ga yak me yoga ma toa gote
1: a ta koi la utisu vo si sisa si pigna ila umman kate me yoga tinlo kano ila ga yak suni nuna limmi atuni tigo me atta a ti sakti si yok suta amma no man tram me inu pin nang ni urban la yak tin ila tiala me yok
0: Uhaji halagon of Tariba, Puvini to me or only to new Balloni, Puvini to me or Ballo, Uhara to Simalagon at Tato.
1: It is very con high Christmaron, Pinch of Tingini, Amalo, because of Sigma Mayuha, Lam Mijui, Amalo, Saputio Simatialo, Tamanapin Marula, Muhara Lacto. Because of the Gitia Lacto, Unusakosuatina Halonillo, Hatalak, the half city town. Aning wati teo lupin lohanu ni kutar sila pinyon ni pat sila mi tua pa yami tua pa rami sumarugot sa kinako mi unga si tura ka ni sa tok ni yang atiliwe ak nalini pinkati mag yang atiliwe aming karaki teo rubin yung mata 2006 mi dapat sa mga pag natugo tusak na yalit lo nirin malit lo ulo pinarungan ni dapat sa mga pag napukot
0: Apik su di utia mega main dah. Ila gaya agak cakap kau nak cakap itu ina.
1: Puigo kongin nama. Tunggu sosial si nuna dini kau hilang ni atau minit ini kata palen angin mata. Bila kau ina agak si register huru huru atau leh huru huru kaki kau lak kau satu klik registration atau leh klik mana mat saya mat nalu dua agak silo kanok lagu nasta. Tunggu sosial sih, okay. Pasti temperamen kalau si juni kita pulang untuk ni, apa masih yang warat si final itu sih, itu masih nak nak cari nak cari pergi cari cari lah. Kita lo tujuh mewil lo, mewil lo, kita harus lo. Taman neta ga, nak kau memang kalau lo, kita kau apa kerja satu kriko, kanu pina suka kita mengata, pina suka kita lama, tapi pina suka kita buat ini, pina suka si nak ni. Ino sa mga kayoksi mitko pinasasong mata. Nakumik.
0: Pawok. Ilaw ko mayot hanga isulilaktut hanga deadline halaktut ilaw ko mayon.
1: Dan na yulay nung guwan ni galak ilan yung tulunga manal alam ikalo alalong minakun nung guwan ni galak ibigay nat Tidak hanya tu.
0: Hey, si kut saya me.
1: Ikan lagi macam siapa yo? Amalu Facebook ngani satu. Ikan lagi macam siapa?
0: Hey, si kut saya me mana atwak sejung July 20 ulok di nago. July 20 ungatani ungatani kalau sakpa ilau mayo pibi hangin naga jago nat satu.
1: Takului nama sejuni yang itu apa tak? Pibi cahak tetap dia. Lang ako na wok amalo na masinjuin niyo pata at umino na li ilaw umaro at liyo tuwin niyo to pata ilan yung ito iniirong malayaw kayak na yun
0: hay na kung may makayalaw ukali mahati ako na kayo na may kiulang o kendo
1: na kung may makayalaw daw Daniel ulo at siya

metakulok metangin na matay man lo twa lo kanin mo ani ani gitwa ro metakulok metangin na matakupi ko tigita ko hantu twa ro met iya lo ho ketale ya kwit ipini ni ya prima yo din li ari la kalo tone ibi ga kalo tone akato alo la akato alo la prima yo kawit tada ko na isigo kawit tada ko na isigo ukirakto kung ito alo galo at puni. Ano ito wini alo magkakaw at sana ako naman ito ka anong ning alo hindi. Tusat ako na ito ko. Ano po kuya alo gayo. Tuko na kayo alo na ron ito. Ano ito wini alo magkakaw at sana ako naman ito ka. Kaya nali. Nala ako. At siniyak sa ngapu hindi nila ako pala ka. Sana ni kukuk. Ate ako tao. Ukiyong ulak sila. Ukiyong lakit ko. Tama ko ha de ko la ko la ma lo na tini at ka ta sina nga ko kali ta do ri ta ma ka lo la ma ta na ga ne ma lo me ga ta ka la ka ta ha de e ma kina te o ka ta ha pe nga ki o la ti le o le o ki o lo ta nga le o mi o ta tri ku ku ku ku ni ra na ka ka an ta ma te nga ne ko lo nga ki no ni nga ko at ti ni a me si tu ta o ay pakap tuma wi ya lo le la pem bi ga mai wi ya lo mu yum ko ma lo ma la pem ma jung ali et tuma ga sibul di mit ko ma ko ti la o ga le ta ka ka si ma lo ngo lo mu sum ma at chimi at tra ma at chimi ko ko na ya ma si na ang ali ko ki ra ko ta na na ta ti pi lo ta pa lo ko na i ru ta pa lo so ngo ma ku ta pa lo si na ang ki le ma ga lo ta ga me ay pagkatay na pito kilo ko siyubo siyubo tama ang ato lang ay tinu palang ay tinu pito wak kilo ko witi kay na siya ma akimata ng sinasay o kating ma si magsimalalo at tanga ni at yung kuya wa ma ukit sulo at ko kanit tupalo wanto isyo along gulumuy na siyang ito suli. Ay may tutulog alit sa toka sa sila ako sa kasak ko. Kasataan na ito'y nasayang umman. Kasila, kalit si dalawak sa kanik. Sana na triapik. Sabi yung matangit sa kanon. At pa yung matubang mutapi ko nga kamutik ka nun. Pa yung pipaw kaya nga sa pa yung nakasubat sa kautin nun. Tapi ko ngayon katigat ng katiga ma. Pao kaya kasawa sila lo at sila ma. Ay biyalong mo. Biyalong sila at sila ma. Pao yung matangit na kanon. Tao. Pao yung maliyutan na katakta kami. Kaya makikipalo at nito. Ito diwa katsa niya mataman na kalakto biga. Ay biyalong tiyo ang tako na pao tikanon. At tumituin na siya ko. Biyalong sila at sila ko. Sa umulang mo ay lakas mo yung ali. Yung ilong nga siya at sumantan. At yung mga ilak na siya at sumantan. Ay vialong ko hindi alo ko no. Ano na pato alo ito ni? Ako tako at alo alo ngayon yung ito na sotik. Ulo ko niyo rin siya ito dikto ko. Pato alo ito na kanilang takot na ito ni. Hindi alo ko taan na. Takot na lo alo ko sa ko. Takot na tapigilangin na siya ko. Ano yung alam mo yung anok ta at ito alo ito ni? Anok ta ito alo ito ni? Anok ta ito yung alo ito siya ni? Hidling ito yung alo ito ka alo ito ni? Diyo kaya siya alo ka milumot. Ang nalula siya alo ya at ito lang ito yung mat. Kaya ma uwihigit ka ko na ako. Kaya ma aula itiya makayalo siya at ako natapig ilangin na siya at tulipuli. Ay tagalak ito alo ito ni? Kuyo alam mo, alam mo kaya lang ataan at kapanayin at kasa ko na yung mat. Kaya nga yung alam ito ko ni Pilimato nga. Kaya nga wing na ito ko sa alam mo, itaman na lahat na. Kaya alam ito ko, pita nga sa alam na kalaw, to sa alam na ang nila kasaan ito. Kukulugi ang nila kasaan ito ko lunin. At pang pita nga sa alam na kalaw, tumatap ito nga, hamutik ka na. Balik tuloy alo tagalo artan na.

0: y su mangua ba lo su ngol ke matai ko nat se ke su a lo matai ve a lo ha ye khat se mbi ko mat nat tin nat se sa ni ko ni pui gut ta khat tu ni su da e mai tu gut lu ko nang mai gut lu ko ni na ta matai ko ta mak pa e ko le ku pui pui bi ke su ngi e mai tu te gul nat se sa ni ngin dik ta ko khat se mbi ko mat ma ni ti vit ni yu mut lu ta man na ye khat wa lo mat Uy gut ke hatta se me mata nat tiu sao ningen dik dai tu mi ga nat chi mi ka le lu ta ga nik nat chi ta ga nik ningen ne ko alung bin ok e me la pu ni ok ko ne ngo ga ke o ga kon ne pi ga ni ko alo tu ne e ke ti ga ne ye mata tu mi ga nat chi mi a ja ok gin dingin na ko na ta ko su ma no mu su li na ko ga ma ga lu pi ga ti ga lu ma ngi na ko En ei vielä tämä on ehkä kun ei ole pilvo. Pammari jatko aloittuni. Ja paljon aloilla on kahtetuin näytöni. Pammari jatko aloittuni. Uvannut vaan tukaattuni. Nyt kahtetu aloin makkari jatko aloittuni. Mä kitellä on tuin ollut kun ajattelin mahtetunga. Kattu tikivälle ja hattenkä loppuku. Tämä on kaja idilä ja onnelle ja kun tuin tap. Valittelu aloittuin tappikunga. Ei mene tuumon. Nunalao minat mangwa atalung me jong piak tu jewel yang inako kakak hoki uti kata pinar hamutin tapi kau mon nunako na sila ulang atok ki mangwa atalung me jong piak tu jewel yang inako atila nunato awa mata kong tu bang mon uik kal tu nga kajak kot na hoki uti kati kut tau ti kit tu kota na kajak amugaya galago mikwin na tu gonat tu mikaliga makalingin na tok Ano po siya siya na ay biyalo. Iyo masige ang mga ko. O kiyo tiga tigo to ako. Ina sige ang mga ko. Ay pala ko lang ko doktor ng mga sige ang mga ma. Ato yun na sa nga lang ko nga. Ay ma uwito ako pa. O kiyo na lang ang lahat ko. Ay rito ako pala ako na ito. Ay mahiling ang lang ang sila ma. Atila, na kuto yung labi tayo matalo ng mga lone, mga sikte ko lone, takot takot na yung mga tubang mo talo, may makikita mo yung lolo ng mga ay galat ako na yung mga ko, kung ilap sa mga kusuli, kung sa uga tayo na, kapesa ako di ilap sa mga ay bale makwa, kapesa nakto na tayo sa uga milangit, bibisyo niya lumit. Sulit ya lo mata. Eh natai metu hatala makko no pui ya lo tang pui ya lo sama ga mata ko no nikka tak kan no nikka tak kan no. Ini manak to alo ga hawi man aso ngom bi pi ya kala so ngut kut lo ta hat so ngol no mat. Pi ya to bin no khala ga lo ni ya lo ni ta makko ni nga. Pi ya to so ma ga lo mata wa tang lo ni. Ta makko Ingwa kaya tao, alam ito alaw mata. Ini magayawan niya ako. Kaman natulaw ko niya ma. Wilya, unik ka sa libalaw ka loob ko ma. Unik ka ako masyukay ako tana. Unik ka nga loob ko pinas ko. Ang ato yun, unik ka lang mo sa ma. Unik ka nga masyukong mo, masyuan lang mo sa ma. Ukato yun alaw ko niya ako, Wilya.
1: Ahay, naalan na pala ulok si Mayo na. Nipilok daw si Mayo 1995 ngutilo ko. Ahai, sih ngajamu tiki tau ar tamerata. Suli inul kwisutia hoi tunga. Livina tak ya bimit. Happy 8th birthday. Banik tu sato. Happy birthday. Nalagi bagit. Ahai, au kua li sil nia tiku hawi saka intang e haupa mouli ngayu inu na vimino na tsev lu. Imeili ngayu iruk. Kutu api misikin ni laktuk. Anu kalaksu ini. Takatumik 20 misungun ilimik. Hukko ni hakatut ilirok plus 12. Sani kilo milo sikin nilak mayirok. Ano walak ni nilak takatumik 20 misungun ilimik. Hukko ni hakatut ilirok 13. Umirak milo sikin nilak mayirok. Ano walak ni nilak takalo 1 yulo. Ako ningan itumik 20 mit 40 mutsungun ilimik. Hukko ni halak ni nilak tak 19. Inuktua milo sikin nilak mayirok. Ano walak suni 1 nitumik. 20 misungo nilimik sa kilak niya ng aktaw sa inlo. Ano nga takkalo o aniyo lo. Ako nga nito may 20 misungo nilimik. Ako niya haklo tilugok 21. Pupunito milo sa kinilak may jirok. ano ko lak niya na kakta, 1 ni 20 misungo nili mix, aki lak niya na kakta usunlo, ano ko nga, takaw lo, 1 lo, ako ni nga ni 20 misungo nili mix, ako ni haklo tili ok, 18, ilan ang ako lebih mila sih ni lak mi rok no boleh kelahat dalu tilo anu lak suni on ni to me 20 mi sungu ni limik sa kelak ni anu lak tau sun lo anu nga tak tau lo nik yu lo aku ni ngani to me 20 mi sungu ni limik ko ni haklo tilo 15 ibu je mila sih ni lak mi rok no boleh kelahat dalu tilo anu lak suni on ni lo atu ak ni lo aku ni ngani to me 20 mi sungu ni limik ko ni haklo tilo 13 salo ni lo no boleh lak mi rok sekin nilo tilo ano lak niya na kakta nik iulo ato ak niulo ako ni nga ni tumik 20 misungo ni limbik oko ni hakla tilo ok 16 kaya siya mi rak ng lake milo sekin nilak mi rok ano lak niya na kakta ato ak niulo o an niulo ako ni nga ni tumik 30 misungo ni limbik oko ni hakla tilo ok 16 huwag ta milo sekin nilak mi rok ano lak niya na kakta nik iulo ato ak niulo ako ni nga ni tumik 20 misungo ni limbik oko ni halak niya na kakta lo ok plus 9 kaya similo apolo milo sehni lak mi jowa no lak ne nak ta sun lo nik yu lo ka banga ni lo mitani 20 mi so ngoni limbik ko ne hak lo dilo 15 ta si yu milo sehni lak mi jowa ano lak ne nak ta nik yi do mik 20 mi so ngoni limbik ko ni ngalo 15 ta man ku jo me alla khali lo mi lak ne nak ta mi yu ok ano lak sta lo nik yi do mik 20 mi 40 but so ngoni limbik ko ni hak lo dilo 13 kaya so at drama sa kanilak may yorok ano walak na nga ta nik yulo at wak niyulo ako nga ni 20 mi 40 but so ngon lilimik ako na haklo dilo 10 nung natsya po milo na inimi so kuyo kalalak na nga ta yorok no po yabalo sa lilo dat sa lilo lak sun lo lagot ano walak sun ni nik yu nik 20 mi 40 but so ngon lilimik ako nga 9 hope tayo milo so kuyo kalalak na nga ta may yorok tak cilik lak ni nak tahu sun lo lakut. Anu kalau ti nik yo lo kawangan ni lakun dengan itu mi 20 mi 40 musung un limik sah lak ni nak tahu sun lo nik itu mi 40 mi 60 musung un limik. Oko ni hak lo dilo 7. Postville makobi milo suku yo kalah telak mi yo ok tak cilik lak tu tahu sun lo lakut. Anu lak sun nik yo lo kawangan ni lakun dengan itu mi 20 mi 40 musung un limik sah lak ni nak tahu sun lo nik itu mi 20 mi 40 musung un limik. Oko ni ngalo 8. Tak kau tak kasih ni ada kau sakit tentang yang apa mula ngajuit. Nak kami magalo nala kau nasi kena mengerti. Pania big happy birthday. Maloho.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, see

ilegilaw tawo tawo sak sa ogya na atuni law tawo kena no no bumi pibale peni kwata sila lagi guna wama sila lagi ana blogo tamani kibale ng amma keteng meoni tusang na tamalo talo tunga sulaw migitsi

0: mana pivelerung awal lagi ane telat saya set utara ane tok temannya ketiga silawang Robert kebetok wacau tau
1: ulukut CBC ukiok takdo pivelerung ane narak trisip wanga tobi utak Dua vil nakturi kut tamane ekarung ni ikuara yung mit aksurut kalong matakitokutau tidugu 6 minga parurak tidugun katteri kut kamititiyun naksilok to 11 minga parurak tidugu unukut nunaripawayaku ukakpok takwa akutit atak bingmut ukuingarikan ng mat tawang nakturi ko surite kaningin nakluti kawai sa nakluti at ang nakunagarong mangan. 2014 o tidugo ikarong ni at takbing at ikuara si maraong mataking ni tisamani. Tema tao pura akturi ko nunabumi thousands ngin na ko yuki na yaktarigang mata kinaw jakan na kasugluting. Gava matukakut na runer silang mata kikut kina yaktaron naksiga yung mga pinaswago siyo yung mit. Tana pekatinga travel nunavut kigakto isungo yun nunavut mit purakak tulagikunin. $200,000 migo tiki utilugut kina yaktak titauriga yut. Takuning atagayak sa ninaito ni akik suy valerak lutik unikaroon nang nang matakanok purakak tulagan ng mit atok tau kataraw mga 30 ni agagoni. Norin nagib tukimok titi marigiyaw yu ang tungiling at aurak tiliribingan ni nagib niriyong nakaktok nunavumiyot kigaktok tau tiyaro madkuyilo ni.
2: We hope they'll feel encouraged.
1: O kaklo ni nga kakpagod kayong iksay gutaw gasong ng mit. Upin naklo ni tako at piyagik si sa makatang ng ulumi mo tikit lugot. Kuvaso ti kakatang ng miglo. Tako aglo kuvata ko yilo ni tagayak sa'y kangakadlaro rog tunipilang rog si mayot unika vini takuyaw yun na kayang mata. Arctic Bay Adventures mitana turakak turakin ng mit $200,000 migo ungatani kinayak tariga yok nutang nit pikutinig lo pang nautingin nit nang minakutinit akik suikan nang nang miglo ilinak titikatakan nang nang miglo ikinayak tini daman kakasuk angayok ka nga tatungiligiya nga
3: ubasit ko ayo na kinayak uwat ni tuliyaw yo ikayo na ko
1: e karung ni purarak tu de yikulu ta ko glu o karima gak tu de yikku $800,000 ungatani no ta ok titina sung nang miglu akik si kan na kasung nang miglu kinoya kak titaw riga ang miyun tema ta kupikuit sak khe sari valiang matatama otomanio yok unong naksaw luti adjiging inninginit kitang miunit dakwa kitang miunit kupikurigin ng mit kawisak tinginin tana pilagayaw yok pingayugiyaw yumi agagumit awrat awrang man hana zikalak la angayok kagayaw yung ikaruktuti ang mit o kaklunipin magayaw yung kawi sa katang ng mit kupigong niglo kano ito niglo anayak tako to yung nakto ni
4: I love my traditional meat
1: o kaklunin ino yung nakikuting imamagayak at kikurima at kinguwag sa tini mamaksak huyisima yung at kano ilingagayang mga narunagayang matakwag tuktoy unukunak pala kuyilig tilugo ago si mitakwag kawi sakta nga sakit itaw riga yung inutokang niglo nunaring miyota niglo apikso kataklo ni paipa miglo kanok kawilok si mang mga ukiak sa ngurak pasakit itaw raklo ni tema tao Yellowknife meet forest doctor na tan na skateboarding tunit
2: Sapunyagumang mat Fort Simpson mutate anikuyo tidugi ikwaraningin ni pidjutigidugo tawanang mutate dacho region minirakta yununaring mutate yellowknife mutikititaw rong mata kachingayuni iglokaktitaw lutik angirangin ni aniyagakaktitlugo natinguyo tidugo aksurong nakata rong mat piluang waktut inusuk tut pang nakataraw ningin ni awyak ko nukak titaw kalak tilugong Dr. Awrat tiso ngoyok dani skateboards and skate north ngun nakaktaw yung mit asit chiksi yung mga matkanok tekan ng mil tekan ni iglo kak titaw yut kuwi asug jomi kuyo luting
5: I've given a few boards to some kids out here.
2: Takon ang skateboard may ilangin ninutakano tuni yun na raw kakit ikayo kong nakamate man nakaraw. Doctor, kinaw jagasuga yuktok takon ng skateboards ni atang naktay limagotin ni glu inusok tunot pinayugumagayak tuni. Takwa ikayok tit akidak soktaw ngitlutik iglokak titin ng minarunayak sila oktut kanok sapunayak taw yun nagayang mga yellowknife mutate. Takwa Salvation Army kudlo United Way kudlo kinayarigin ng mitun naksa yun nakto ni akik suy nasuksi maraktut anititaw yagakaraw tunit ang ikakasung ningin ni.
0: Oyan namig Toby. To say, except with the man can't tell him it. Tema, he lay locked away lot of sex. Oh, yeah, now man. Nimakasi will look by me. To some now, I look out. To some now, I look out.

0: tao hiện nay liệu tốn hiện gọi liệu tao gần nát tăng nè mà đã mất qua ai xử lý lúc ta ô cao xịt cả ô cao tu xịt cả đàn bà con út lên nó ăn toa cùng út lên nó ăn toa cùng đàn bà con tin u bê cả ta ô cao đàn bà tam nó không về nó tụi mình đi bì lên người này mấy giọt đàn bà khai toa là cái đàn bà tao số đàn bà ô cao tin mà số đàn bà con ô cao sang lục địa tu mà tal bago o kausak luktiw ningit ko ni kailit na to ang magong taiga o kang na tal batam na kuwa na ito ay nang nangipilik tal batam na kahit to alam na kaya nailiw ko tayo yung mga magong magwa it karangap din o kausak magsalumay to lamang niblak tayo ligyak pagpunga inung nit isuwi sa kakangin nang nag isumablunga o kausi sibuli na inukili Nukili duit, okau tu saya beli mili ikat tak tu tulunga. Dal bago ugla loak sin nami atualunga suwal liang ilunga. Dal bago okak timi angon na kagaulunga logo okau si utuak bago magama. In minigo sutay ko tituak tilugu. Inung nun ngo ang ayugi yang mago okau tekuak panga mami anak tumig kiohanik kibunga. Kaya ka anik ka magok. Tayong nago ang angayugay at wakan ni Pangiwa. Ang kausik sakat siya ka ma. Ikulugok. O kausik sakat lang magok. Tayong sumunga angayug sang uwam ni Pangiwa kaktunga. Tayong sumungok. Sa laging wakay akang mga. Ang mainusik siya ka. At kaya mawala kablugo. Isumunga sa lumakablugo. Tamat sa tukililuk. Tukililuk. Dangung mata amma ilakat sia tak pakoya bulunga ilat kepit sia tak pakoya budik ilakat sia singi dai nak tunga kepadu yo tu amma otok kami utam iman na pit sia yo yok lan me utam bulunga pit sia yo ngilo ak tu weda kwa ilat ka kepai
1: upere katelang ikalore ville Upero sa katilang ikalawakibit, iman na okaw tsok tau ka nga, bit?
0: Aksud, pega ma upero sa palawangin, mga mga kiyumalukak lo palawang miyo nga. Damat ko, okaw tsit, duke kakilwa wilawangin, dat ka, sunaw wa, piksat ka. Piksa ka na kaktawang mata, pigiwat ka, uplumi. Tako ni nga, kingo itat, ama, ino taluk tamni. Kingo lakpami, aami at saklo nga. Okaw saklo nga. Aso nilok siya may akalwak tuka. Kautusiyat ka suling mata. Tiyat na ko, ito yun nang nangin na maayong nasugiblo nga makimanilok ka lo ako ma. Pimaklak biksa ka ko, tautok tau lo akong nero makamago. Takokan na yun nang nangin na mamataw ka suliyot. Tiyat na. Uwil ka ka mataw tugaw lukong ilaw kaya ka lakso nga. Anana maukaw siya ni gato kaya ka ma. Ang utid kong itkumago, pitsaw naksaw matuwil ka sugo ma. Nutakaling mo nga, pitay lilangan, nutakakaklungan, nutakalin nga. Katika nga maghuin na ang matatamat ko ha. Hunalukta mo, kinatukukaw taw na ang mga nalunang mat. Tiyat na ikuyaw matugod. Takut tak malak tunga okau tu saya dalam ni dalway na dalbat dalbat dia nabi sokalak po okau jauh ilawak tu mun sulisok suling mat ya na kau mau tiga walau kat kalau es kau mayam ya terhadalik kat ka suksa ngisunga okau mayat jauh tunga okau jauh walau ama Hunak siya ngit siya may ako mag-o-ak na siya niyan niya at tugaw ya ka ng mga mamiyat siya ngin na ayak naman mamiyat siya ito'y nayublo nga huli. Dahil na ananat siya ato ko katakin na lang to. Mamiyat siya din nayublo huli. Tukot iluli. Sunaw pa alak to nga. Sunaw pa ako daw yung mga tao. Tamat ko ako kausit ka. Kaya napit siya. Lepit siak, lepit siak, ritsi. pitsiäni saattanut itse pitsiäkna ei

0: mat ko wiya na lang mil anana matamat ko o ka sharing magin pila twa pa ko bluning alo una pila ka ka piyung na siyang lunga inutulik ng tuwang na kuma uwi makimang nakbanga ayaw ko makamago ang masuli siya uwi kamilik to ni inun na hunak to gaya ngunat aman na nilak miyak kaya wang nila kaluak to nga uwi ka inut siya uwi ka nagtulak ta uwi mat Tidlo kalulaw sa mga ito. At daw siya kung una talaw sa mayo. Una daw yakangap ta sa halagiwag ka kusibul ko tiga mo. Una ta kaya kaw daw ka mo. Kaliw tila ako sa uso. Lalo nga anak tak nilu siya.
1: Kaya mga ananaw yung manak kung ukaw jok tuwi may katapata ikaw mayo yung makta ukaw singin.
0: O kau singit pui gulang ita si Allah maglat ubag lat tau ay time na usah kau yung magang ni simulu talba type suma isalu nam no taring mag anana gatam na tokong man isalu nama yat na nilaw si mayanga kangat gulang ama ama aliyang ni O kau tiya nga iyan ay nagligayaw ka pa kau yung mga pit at wal o kau tiya nga utko siya katima aksut siya may ang nagliging matit o kau tiya nga pit utko siya katima ni tokso ang magutab na ananaga kiyo mawala ang nangong ni kiyo matusit na luktatit at kakpagumalakang ni dahil mo o kau tiya lang sa mga pit kiyo matapakong isutit Utku sa katiga o kalaw mat kiyo mahuito may ang ulakawin ngo. Sung mga akpe, kanaping mga akpe, naluyok. Tap suma, isalo na, iat na iliok tanga. Sutay ko tikpan ngo. Nagligay kiyo alo ang mga. Sutay ko tikpan, et kagak sakok tulo ako mga ama. Ana naga pimaklak paliyang man, uku aglo tamang min. Uku aluk taat, kibye si malak hutik, atong nga ngilok pag mata, kuno nga. Utku sa katago o kalang man kiyom ngayon ito may ang ula kamago in minig ala yugi uyak palang mga ala yugi walang mga utku sa katinigo o kaw diya naalalang ito ko niit kaya maaklo nga o kaw tulawak taka kiyomatang nakaklo ni iling ni kiyomatalang nakaklo ni o kapilugaw tanga aktutulak so ni kuwi asyong hila kami go aktula kami inminigong pimalang man diyan na iliyong man o kautiya pimalang kami iling ni piya kaya kaktu yung misuli nalba ako makaputin iling ni pimani kasi witwala ka doon di tamna ananay tiwak sa isutay ko tikpa suli piyak sa ming akla ako sugo makaputin Pihin na kaya rin mo, eh makatikilaw sa mga wit. Pianik si manayang ito mo, awan na kaklo, tikit ko wit. Piyak siya ni akla ako sa gumagaw. Dahil ba, suliyo. Kiyo maluak pangilak lago ko. Suksa yung ni kagayak na yung man. Uwam ni kong et kaumayak sa rin na luwa gumagaw. Suliyo. Puyo ko dito, lakta kali, okaw tutay. Dahil ba, Toko ni Alakson, takula yung naksugo, umiang masam mo kaya Alakson, inaluang, alik si Mayuto naman, ubo na ananaga.
1: So now, tingo nga tamik sa ako?
0: Ubo na, kaktok talik.
1: Tulimang ito, atitseng ako?
0: Uko ako klamar mo. Ayun, kahimig ako nga kuhunak yak. Pulat naman. Dahil bago, okaw tiwang, utang akulog, Ima ka kingulak pa o kauti yagit, o kauti niyagit. O tanga kulugay, inunahot na nigay, may tautik sa sungak pang nagay. May tautik sa sungak pang nagay. Atatat siya, may tautaw kami. Isu ila kamat siya may ako ni, atatat siya ratay na misahala. Isu ila kamat siya may ako ni, kaya lang may lokaw, o kalak mong man. At sa kalangit nga italba, iglaw tao yung nga. At saka lang ito nga italba. suelauk tago det nei liungi te kingwak sakat se ago mangam nu at sakawal det isumatte li kingwak sabuk tau ekwa isumagi gyarwi isumat se akta ya kam nu takung li tiwang ya me akta alama ya ilig ning ilaw lunga talle ma lunga tiwanik ne tagay galama tema ka upup tut piyo kalang ilarle Tiap nanu tarayan guru ni, tiap nanti orang itu malah semangin mat. Ibn kualigo kinguak sani perok satu hari kami ngalu. Agnat kau kat namun ngau. Ong ni gua tak kau kami ngata kau komut. Nala itu lah orang mampir lor luk tua lek lema. Ibn okak palau tu anan cara ikau mayu maaf. Agnat kau nak aku mangaligo. Isu mak lo kelau semangin tong ligo. Sulit tu aku madaku. Kenyulir di gunung tu kata ulat tu. Upekom mat juga mak. O kami hari akan itu ni dulu. Upeko aku lupa ngai nanti mereka mengenal. Ila uit siar lo alak lomalu. Ada usir lomalu ni anak tahu si mungkin. Unip kacang ni lupa. Pecah ni lubla bersuka. Temat kuah huna okau singit. Ia negi akang ni butal. Bagi matawa, bagi makatau tawa tu magla. Buanit kaya senang itu hau manusia aku juga mak. Buang ada manit. Inu celup tahu galu api kaya senang ni.
2: Ayau naya ya ya.
3: Ya, apa yang ibu sorang boleh memang tak kau tilang itu kau nama yang pabut, tak nak saksau yulua lauman, tak nak nama yang terlalu semaya, John atau Ila nak cakap nak apa sih? Pernik ibu sorang boleh lauman kau nama yang pabut tak kau saya sekolah kau yun, teman yang ketiga kau silawang Robert Kabito, mandi minta saya oma sih saya sekolah tak bau sih.